0: zamani au ndizuri kuseli aka ferroviario ya lana nokuska kheleni prakya varo mao albazir eh kuno parzinge parsalang kuno gese katol kan kongela kwala ano sino de patma kuno katol kan de jamia kriasi
1: izona hibungile kuti va mahungulao makuhumeleleko na swifambile ku khwatsi n'wana wu gameliwa diva kaya
0: hi swona bese mina ndza sakaza ndzi bongile ndza yiza a mhaka leyi ndzi ta ku byela swona wona tatana wo wona mavaro ma
1: Masingi
0: Masingi leswaku hina va sweswi hi dawa hi makhongelela ya hina ni ku hi ku leswa ntumunu ka ga ha tirhi naswona u nga teki a tiva wena ku i makoni wa wena u teka a papayi wa wena a makoni wa papayi wena ku ipiwa wena naswona u teka sobrini wa wena ku iprima wena hi ku maringana hi dadi ku tshaa ku bala swa ku sobrini u nga kuma swa ku wena gugile ku a ku tiva byela wena hambiloko muringana hi dadi papa hambiloko no kasa ni ximan'wanana loko ni tiwula kani tiva hambiloko ndzi humama loko ndzi ri tiwula kani tiva loko ndzi kokwana ndzi kokwana bya hina va sweswi hi dawa hi timhaka ta ku hi lava ku cinca ku va ku cinca ka hina hi dlawa hi tiz hi lava ku ta hi tele munuku wa hina hi ti hi gwexa timunuku wa tona hi lava ku landza swa van'wana hi tlhela swa hina pisa wu tomela hina ni nge tshuti ni fambile a xarope leriwana u yi vona ka xiportani sweswi va ngo yi murhi wa nyokana siku yiniyinini yi hahiyani swa humelela maxakumbunuku ha tendzi hi vonembenembe mina a n'wana wa mina na mina ndzi kulisikulo hi nembenembe wa kuma hi wukela lowuya uzi wa ku kela u kona loko ku guma swa swibirindzwana swa sweswi va cheka lexaka ximbutana va ku nwisa lexi va ku ni khameta jikajikajika hi zin'wana ku masa anembenembe murhi wa zokhe se mina a ndzi yali a ku va nga swi landzi ku khomiwana maswi mina na mina u ndzi swa humasa ntumunu ku ndzi ha wu landza ku tiva ku ndzi kunisiwile i loko va nga hi wona a ndzi file kota leswi vika ka mina nani nga wuyanga u pala ndzi xanyiwaka se tinguluku ti ndzi pandzika va ku a hi ta fana a so
1: hi swona hi bungile hi ungana wusile hlengelo wa wena ka leswi u swi hanyileko vutomini ka wena
0: leswo zivi ndzele ka xikolo na switokamo
1: hi zona hi ta za wena
0: ya
1: hi tsakile hi ku zwa matimu lawo u tile ku na
0: bungile
1: iyo.

0: Llámase de...
1: Oye, oye.
2: ¿Eh?
1: Oye, oye.
2: Vamos así.
1: No, bueno.
2: Bar lindo.
1: Bar lindo, me acuerdo.
2: Oye, oye.
1: Ah, amakhele bongani vathi shushile haba watch kwala yilawuluwile inga siya wonela ka wena
2: yitwile usuka la katoza ulala namaskere nkonzo sungutu kama bongani ni barisi jidetema
1: izora master
2: amaka yamaheka wale saku loko amunu anga yitivi maka nikukala anga nga ilanza o yingisela para afunda hikusakala ho dyondzisana
1: hiswona
2: unga heti nkama hetela van'wanyana na ku a wu nga ta fakaza nchumu loyi a nghenaku u fakaza leswi a swi tivaku leswi u nga swi tivi wo yingisela para u dyondza
1: hiswona
2: inaka a mhaka yi tiyile va za va yiwula ra hi bula hi yona i ku va munhu ni munhu a humesa mavonelo yakwe hi dyondzisana hi yona mina yi ni mahekele kambirhi a ntombi ya mina loko ni tsale ntombi yi yalile vito ze kuma vito manharhu ni chule mungu wa mina hi liyala hi chula khosazana liyala hi chula khosazana liyala a yala a rila n'wana ku ri n'wa mina a ri joni tindza ni tsala papela o swaku ha tipapela a ti hambanyisana hi ku saka loko hi posa hi purazi yan'we a yi famba ya vuyan'we yi za yi hantla ya ya fika a za a kota ku rindzeleka a hlasiva titolo a kuma vito leli li nga laveka se a n'wana a miyela na ku se va li kumile koseyo se ni kaya va phatla koseyo va ku a n'wana a miyeli kaya se hi ku kumile wona va vitoni se va tsala papela n'wana ku se a miyeli yeteni kaya nyana a kuma papela ndzhaku na ku we n'wana se a miyelini swi hundza leswo ni kuma n'wana wa mufana hi wo teni ta yin'we ni kuma a n'wana lweyo kambe a yo miyela lweyi a yo miyela nga yan'we a nga chuhuka a nga manchumu na ku we mawakwa yendzile ni ya ni ya u famba ni rhendzelekela ni ya ni ya kuma vito leswaku lava a kaya ka mamani wa wena ni famba ni ya kaya ka mamani ni ya ni ya fikela vana vahlasi va tlhelo va kuma ku a vito i bava wa mamani wa mina ni ri wuya kaya ni n'wana ni ta suka ni etlela a n'wana ni va etlela swi za ku ni xa swi za swi ku setora na ku n'wana a hetlelile a ya ta vhoka ta ta kamba n'wana a kuma ku n'wana a wu etlela swi hanyisa swoleswo leswo ni veka vufakazi le le ni ngo ni mahekela mina handle ka ku swi wona ka van'wana ni ku swi tiva swa ku swa maheka mina swi yo ni mahekela kambirhi se a lexi ni ngo to ximbala na hi wusungukati na swi nga ni mahekelanga mina hi leswaku a n'wana a vilela kaya kakwe hikuva swa maha mina yin'wana o kala a nga veleki se ni ya ni ya kombela bava leswaku a ni talisa ni ya ni ya kombela n'wana luya loko ni ya ni ya wuya na ni nyimba le la kaya ni ta hundza nyimba ni tsala yin'wana a tiwaka ku nyimba yakwe loko se ni ta tsala a n'wana a vilela kaya swi lava swi hundza xa ku ni famba hi maqhinga ni lavetela bava ni ku epheya a n'wana phahlani leswaku a n'wana a miyela hi ku saka wa swi tiva swa ku mina na wena a ho yiva a henga le tipondzweni ta wena impara hi ni nga onheki wukati la mina a n'wana wa rila phahla koseyo hi xihundla loko swi kombela ku ni ma hi ku ya ni ta tika swa ku va vanhu va emasin'wini ni swona swa ku se va hinkwayo vanhu lomintini va emasin'wini se ni ngungumela ni ya ka bava muni na ku hi kombi na rile a ya fikela a phahla n'wana mani yela hi ku saka a ho yiva hi nga kuma timhaka se loko a miyela n'wana a to miyela n'wana hi tshama ni hundza n'wana lweyi tshama heka ntswala vana vambirhi vanharhu mune na ayingwananga swi tivisa banga tali la kaya i li vana vakwe se loko a li wa ku veni yo phazamisana swi tiveka swa ku a n'wanyimba leyi a ya la kaya i swinene ku va ni nga famba njhe a ku rhuleni la dyokeni ni ya ni ya phata n'wana na ni wuya ni ta undla n'wana leswo swi maheta loko u nga ku tivi kaya ka n'wana u tsale n'wana lwenu na lweyo kumbe a li wa ku ta videni mu ta ta tlhangana se a dismobile zariwa a muka kakakwe se mina ni sala ni veka ni veleka n'wana lowu loko ni veleka a n'wana a sungula ku rila ni wa ka xigodo xa ku woma xa ku fa ni ya ni ya phahla ni ku a ni mi tivi ni phahla ka ku fa hi ku sweka hi faje konta a swile ba wa n'wana loyi a ni mi tivi a fambile hi yo kuma na ndleleni tlhela hi hambana se a n'wana a mi yeli kwa ni ku tivi kakakwe ya u lawula leswi u nga ta swi kutani vito la nuna loyi u nga tshuka ka yena nyimba u ni tivile hi ku sweka mi nge na yi nchumu la mi nga tivani mavito a xivongo xi tivile loko u khari hino ku mutisaka ku va wona i mani vamana wa wona i mani loko a ku gwelile u ma tiva mavito ya le kaya kakwe n'wana lweyi ni nyiki vito lin'we ka mavito lawa u nga ma tiva swa ku ba wakwe i mani mamani wakwe i mani se u ta landza hi nhloho wa n'wana lweyi u nga tsala kumbe wanuna kumbe wansati u ta langa vito leri u nga ta li lava u chula loko u ma tivile a mavito ya mutsali wanuna lweyi u nga xirhwa ka yena nyimba kambe mi guma mun'walalelana hi ku tshama heka leswo a ntombi ya mina yele ni yi valaku yi nga xanisa hi vito yi tsale n'wana ni xingondo xa Cabo Delgado ni ya ku ta videni manji leswi a nga mi tiva a vatswali va n'wana loyi leswi a nga famba mavava loyi a dismobile zari wa muka ya kahle a yo ta ta tswala n'wana o i Beatrice a chula mamani wa byalo ni swoswo a kona Beatrice se leswo i ku va ni vulavula leswi ni swi tivaka hi nsungukati loko n'wana a tswaliwile a yo nga liwala u nga kona wena mamani lweyo a lavetela kakakwe swi mahisa leswo loko u nga ku tivi kakakwe u nga mi tivi nuna loyi wa phahla xigubeni xa ku woma u vitana vito la nuna loyi u nga xurha ka yena nyimba i swa maheka leswo a n'wana a tomiyela a kula a ya mamisweni hi ku hanga se swi mahisa leswo ni fakaza leswi ni swi tivaka swi mahekaka loko n'wana a rila a lava kakaka loko n'wana a rila a vilela vito hi ku saka a chula mavito na tinguluve timbangana a ku lava vito se loyi a rhandzaku a ganya vanghana na a nga chuliwanga hi loyi a ya ku a ya khoma n'wana a rila se u teka ti famba u lava amavhiyoni u hamba u lava tihlolo u za u tiva swa ku n'wana a risiwa hi se va ku a lava vito se a vito hi leyi u tisela mavito ma huma mavito ni swi mahisa leswo ni swi tivisa leswo mina inkomu
1: hi vungile mama xitere u nga na uti lo ta khatekela u sungukati leki ka leswi swi nyingi hi nga swi kuma ku sukela ka maputsu jahana leki gitileko gita wula leswi gi swi hanyileko ni leswi gi swi hanyaku kana mama
2: inkomu amathimbe loko ku kuma umukakaya kuma ndyangu na u tahlekile
1: zibungile mama xitere kota hi wulileko kota hi ta valisisa hakunene bululeki ndzi ta amukela oyaoya
0: vamaxenga
1: makwakwe
0: a ni mire mina u cikumele niko
1: swini swi ni tala swi swa kona sawumaningisena xi nga zwile sawumaningi sena
0: swi
1: khondzi na dinaoke 86 7 Ernesto inzi ukumila jikweni ya munga. Alo, mrazo mungseti. Mwini.
3: Eh? Ijali kala ka umweni la Rafaeli Shirinzi.
1: Hmm, Shirinzi.
3: Ah, ichi libaba.
1: Mugwe. Zikona mwini handukwe.
3: Na mina unzibo.
1: Bungili.
3: Ah, mina nzonge nela kutansa fakaza. Andifaka tuchumpuru tansishamulile.
1: Hmm.
3: Vela makale ita kuna makuwa kwa hiyo na la kula kwa uke ni izaka kwa shama makirendi kwa mkese shitafira kwa shitafira kwa shitafira kwa shitafira kwa shitongo wani akutashia mtela shoshi minanzi kela nzi yaka manishteri akutwela kama manishteri nza mnika kubonga purke zilu zinyingi hili zi ina kwe minanzi nga mwa hombe zinga kana zinga zitivi siki loku muho ashwela mashina awula utumi guringana kuni manzi kuna mongwani kwa hili zingaba ni mahabuli zifuna wako wana vana vangashanga wako wana vana vangalakali wala wakuti wazo mbisi zwa hinaba kumbi wazi wakunu ke minanzi bonga kufungu futa ntata za kumashitera anga karali ku tatisela usingata so ya nao anga mahe kuto tatisela ngufu lizo kela ambeta yukulisha wazo minanta hati pisi ndugu zungona papaisha
1: Ah! Okay, I want to team.
3: I want
1: to team because we want to buy things. I Israel. Bongil. Ah, Israel. Bongil. Mhm. Oye. Ijele mugwini. Izo ni ba novela ka tshana nge ngena ni magene.
4: Kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau kita tak boleh, kalau
1: Bungile.

0: Oi.
1: Aushene, Aushene, Aushene.
0: Zandamela, Zandamela, Elias.
1: Elias Andres Zandamela Marraqueni, kola kilenka complex roja.
0: Izon. Tati sel he taval. Lauvala iwe.
1: Izon, la nimi na ndzi tsakile loko ndzi twa vonke lava nga vulavula hi mhaka leyi hi sunguli tolo lani ku ve ku mhaka ya ku mun'wani ni mun'wani a veki vonelo bya yena leswaku mun'wani ni mun'wani a veka vonelo bya yena a hi leswaku mun'wanyana a ta kritikara mun'wanyana o veka vonelo leswaku mina vonelo byanga ni tiva leswi ni leswi ni leswi ni yelweya na ku na mina vonelo la mina ni tiva ni leswi ni leswi ni leswi a mhaka yi vekiwa bangi apari ku va yi xuxiwa hi hina hinkwerhu ja loko ni ta nghena mhakeni diferdade a n'wana wa rila hi vito a n'wana wa rila hi loko a nga velekiwanga lani kaya la a velekiwe handle va khota hikusa a tinguluve ta vanhu lavaya va nga veleka munhu loyi ta landza loko hi lava munhu wa hina a ntumbuluko loko wu vekiwile i ntumbuluko a wu cinci purisu a hi wu tiveni ntumbuluko swa ku wu kona mina ni tiva vanhu vanyingi i nga vakhongeli i nga va endliwa leswi loko a li xiloveliweni a khanela mhaka ya bibele a leswaku i swaku a swi endliwi kambe loko a suka lahaya wa famba hi xihundla a ya tendela timhaka ta ntumbuluko wa yena a ni nga ti tatela ni gamakolana ni losa hinkwavo vayingiseti lava va swi tweki ni lava va nga nghena ni lava nga hluleka ku nghena swa ku a hi yeni mahlweni hikuva hi xuxisana hi timhaka leti ti vekiwaka lani bangi akhani mama
0: hi bongile bava Eliya Xandamela hi ku nghana usile vonela ka wena na yinawu hi ta vhala ku tinika ku ha ku vhalisisa hi ku yi xuxiwile
1: Estava voltando a casa de cor de muito calmo.
0: Isso, ó.

0: Bongile mwanza mngisele solo zwi 2 solo zwi 40 toni ni 48 minutos wako ho vala kambe kwa chikala mwane hoye hoye
1: Ali she na chenu
0: muku yini
1: Ai ba zingongwe nawo
0: Na na he kone bongile bulana ma
1: ubulana ndo mabote ndi da sheshana
0: Eso na ba mabote ngena makeni wako hivalile kodwa nga chikala ehloniphile hoye hoye ngena makeni
1: I'm going to go to the house. Se kukumeka leswaku anwana ra ta woma a tinguluve ta lakaya tikuno mpodi hi rangeriwa hi munhu wa kuta alo
0: zakuza
1: na mpodi hi rangeriwa hi munhu wa kuta entawu ni nyimanyimile ku a kumeka leswaku ku lava kuti ku chuliwa tinguluve ta lakaya entawu n'wana a fike se ni a tlhatlheka wa yi vona mhaka leyi Se nhlengelo wa mina hi kona ni veka hi kona leswaku swa humelela n'wana a timeka ku we wala kaya i nga ri wa kuta
0: hi zona
1: a ni mambo papa
0: hi bongile hi u nga na u siyele vonelo ka wena
1: a ni mambo ka ni mambo papa
0: 2:49 murhandziwa mi set hi valile laha a bululeki kasuga nyamunka hitafala ha safadinya wa Mr. Bao na Ziko

0: Ibungile Mr. Bao ikwalonga na utilota hi nyika uchenje gawena i 2 horas ni 54 minutos altiko kan ni gwente
1: tingoma ta Afrika.

0: kunza 2 minute tinharu ndzaungana kubili 3 zvora zvine 30 minutes mwingiseti udembereko hoyahoya
1: kane mabwa masingi nzi kane mahwishiri nzi kwala ka humwini nzi lava liwizhimakwa kuto munhu wa vatsali loko ta ni mabyala wena ya ku dula mu tlheliseleni nawo a ndzi ma lavi la
0: hlumulo wa vatswali
1: ya liwizhimakwakwa
0: okay leti ndzi ti onaku laha kusuhani ka mina kela vhelya yo tiyamu u famba ku katini fihla kata ku hlala ka mutswali mayi wako i remix loyi
1: cela ku tlhela ka vatswali xikwana a ku tlhela ka vatswali ri lava letiya ta ku ta to sungula letiya
0: na yi kona laha i yaka mani
1: ndzi nyika wena ku sangula ku xiyemo ni vatirhi vonke va nga ya nyambana ndzawu na liwi na nasikani na yi ri ni ximakwaku na zandamela vonke va ndzi byaku ndzi nga teka xikati
0: i swona vongile
1: ya.

0: Oye, oye, mungisete, udembetele ko. Mhm, Iman. Okay, Miguel, heal simu ilanga. Alfred Kumbani nzinga naye hizo nzula
1: Alfred Aurelio Mondlane vulgo moko ndike pro Avelino Mondlane.
0: Okay, aliranzo avashave
1: male
0: Avelino ula vitu gala nzinga ngiti moko nzo dlala dlala eka la
1: imini gama pasi da yena ngelele ngiyakhangwa
0: bizona. Iya kama nilisimule ya liranzu awashawe.
1: Alisimule iya kastelia Alberto Augusto Mazzini. Vulgu nchitu kutea sani.
0: Izo.
1: Ata umuwa ama nikadoi.
0: Bungiri ba Miguel hile.
1: Nika mwana wa mina Maria da Grasa Aladino. Nika banga jamina ukatuna wa gosi galika umuwa. Nijirungula.
0: Isso.

0: Alirenza basho himale mukisetunga fukeni udembetela koyo waya.
1: Ndzidembile sawe no, ndzidembile ndzwa ndziphasa sa.
0: Elize ndamela.
1: Yeah, nelize ndireza ndamela kola marakwe.
0: Ihi lise mulangako.
1: Kola batirinza kole ka humwini wa sangwe no, ni sathu wa ye.
0: Izwa.
1: Rungule rine kumodzinyu makwa.
0: Alisimu, alisimu ilangele ko. Ihi.
1: Aya, alisimu ni lava dilo ninjinji loko ku a xitlangwa na tshuku misaveni
0: hi swona
1: na ni rhumela yena Filipi Novele, Julio Novele, a jaleliela ka hina la le ka ndhaveni leliyana le sekeleke li tlalamba. Ni rhumela yena Angelka Anguleleni, ni rhumela vovo Mamunyingi, ni rhumela yena Mamani Esteri Nkondo. Phela wena ni nge ku rivali kolani ku sa u nga ku nga bibemi music kula usekela kukina miteki nikuluwa ungana yeni kola nirungula Elena Gabriel Mashaba, nirungula Asakwa Mnakola Kelweni, Mamani Silizar the Timothy Makhule, nirungula enkwa waka Zandamele waka Makhule waka Chakati waka Shihunzo enkwa wanisi munu
0: Izon, bongili
1: Kanimamu

0: Oye, oye. Gichir.
1: Hola, hola, nada, Merco.
0: Baba Merco, Ernesto y el Simulangaco. Anzo Guzmán. Ya, a foni ya wena kama wula kuzi itu yo firimela sa wana.
1: FedEx Jackson.
0: Felix Jackson.
1: Tuku waku waidanise kupora zimanga.
0: Felix Jackson. Waidanise le nzinga na adula ha shiprofetu. Ninyiku.
1: Felix Prophet Jackson.
0: Chiaka manji prophet lechi dadja prophet.
1: Prophet avoid se vai ngala lo mkama jomo kam ka o ngi o tinya mbani ba
2: Felix Jackson.
0: Bongile fone ya bona ngi mukhayi vunanga nguvu ya zo firmela zo zwara ka zwi nyamalala
1: a to podi ya kumisa ka ba ka ba ngai

ngisotokora nzeka hoya hoya kamitiru ya mishu ya sontu nyamuka 21 ka junyu lembe ka 2026 ya matrela kutavala hawa kamitiru lei nzaku kali ya pinzulani na mitiru munga ikuma kusukela ma 0 hora ma 5 hora shimahungu ya kusukela tsinza ka mitiru hene kumaputsu nzaku shtivisu ungalusi ma 5 ni 40 masoko nga mahungu jinda au 5 ni 50 matimu ya siku ma 6 hora shimahungu ya mishu mahungu ya province ya chitswa kulandzela shtivisu nganana kala kuchikirisela longoloko wa Sena Berta kala kusohani masete masete ora shimahungu ya kusukela tsinza ka mitiru hene kumaputsu dzawa ka mahungu lawo tavai kuchikirisela matsangwe kuela nita mundial tivitivi wata bola wanaka ku kusukela 11 ka junyu kuta kuma kulandzela longoloko wa ngwana chigava chokumesa kanzi male hito weta hima 7 horas ni 54 minutos ibungile lukula ngile RM kota mpangalatwa wena simama xinguna hina Horacio Romão hi yena kumeka kulaka ku polomba mshule famba zvingumwe ngisetikala ma 7 ni 54 bichi.

0: Se vamukela xikwata lero
1: wula u tiyisile ka loyi nyamuhla va timuvhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa mutshiketelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa i tlhela yi amukela a mitshiketelo leyi sayiti
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku a mpondo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimahelo wa avanana
0: makunu hi amukela mitshiketelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vana na va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo juma hi nga ti byela hi fanele kuma ha yini ndzhaku ka ku hi amukele a mitshiketelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele kuma ha sweswi hi swi maheleke malembe ndzhaku amukela a mitshiketelo wa wena u tshambuluti u gama u tsika u biwa hi mumu gohle siku hi ku landzela wu teki u ya wu gwimba laha hansi ka mbedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku ku kala dinga hi na tisuna kutani dzedzedze
0: ndza ha famba bya leswi ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga mitshiketelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vana na vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze
1: vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mutshiketelo u gwimbiliweku laha mbedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

uli mwingiseti amatimwenye mukhe mateka tiko hombe Europa ekuhlawuleka atikweni ga Italia ikhela kala lembiga 1527 yalakanya akuluza ka utomi ka Nicolau Bernardo Machiavelli. Kuve mane Nicolau Bernardo Machiavelli loyi amatimu mali Nicolau Bernardo Machiavelli kuve mutsalo wa mabuku ya kufumela neta umavingutiku hambi nita ukhautela matimu yalo mumisaveni hanya ukayona ave atikumbikisa hetamu kama timu ya tikuga Italia na tsele kumabuku lawa manga seketela mifumu ya kutala atikweni ga Italia kambe matirisiwa ni kama fumela kama ngwani matiku yalo mumisaveni. Yena Nicolau Bernardo Machiavelli kama buku yakwe angave atsala ligi gandu manguvu helegi yena anga ula lezwaku lahaka kurangela tiku aka unwani kama anga hasoliwa amurangeli kanile zwilo kwalongisa zwa tiku akuna chigelo apuku legi nginele kama timu vitukaku u principe laha anga belwa ngovu mangle hiva rangeli va matiku hikuva kuna ni zwinwani zwikati zwibinza ku akufuma na murangeli wa tiku afanele kuma ha michumu leyi vanyingi vakalaka va nga yi lavi kani leswi loko swi pasa hambiloko na swi vhikela tiku a ku na mhaka hi mavonelo ya Machiavelli. A buku leki wulo la ku gona gimbe gi tsaliwa hi 1513 na gi paluxeliweku hi 1532 nakona hi lembe ga 1521 ave a tsala buku legi gitiwaku ku iya Arte da Guerra. Aka buku legi yena a gonisa tihosi a ku tirhisa swibamu a ku vhikela a tiku ku nga hi legi ntsena buku a nga tsala ave a tsalawu a buku legi a nga amba matimu ya doropa ga Florenza leswo atikweni ga Italia na kombelwi hi Papa Clementi VII loyi a nga hi murangeli wa hombi wa chichi ya katolika a chikhatini lejo. Hikwalaho ka ku tsala kaku amabuku lama nga hamanisa ku pimisa ka vanhu hi lembe ga 1513 ave a khonwa a valelwa a bungutela swa ku tanani muta wona hi lava nga kala va nga pfumeli a mhaka leyi a nga yi tsalaka mabuku yakwe. Loko a humele hipaxweni lomu a nga valeli kona ave a betelwa makulukulu ya tikombekisa lomu ka vanhu ni mitsalo yakwe kani leswi a nga tshikangi ku tsala ave a tsala na fihlelele ka kule akama lowu a nga lava ku tlhela lomu ka kwahoniwa hi vanhu hi xiputukezi vida publica a betelwa amatimu mali yena a file hi siku 21 ka junho lembe ga 1527 na hini 58 wa malembe ndzhaku ka ku a buku gaku le gugumesa a nga amba matimu ya doropeni ga Florenza gi vala makunu a ku paluxiwa nakona na mipimiso yakwe ka buku lego na yi tirha. Yena i yalakanyiwa kota nuna loyi a nga tsala mabuku lawa ma nga ku hambanisa ku pima aka vanhu ku na lava mbelaku mandla kani leswi ku na lava kalaku va nga leni ku gizwa a vituga Nicolau Machiavelli.

0: losilimu yingisetiwa ku rhandzeka mapfhukeni mahungu ya mixo ya nyamuke laxitichina TikTok mhaka hi leti wasa timun'we a delwi a ka hun'wini hi vanhu va kala ku kala xikati lexi va nga tiviwi hi ku emaphoyisa malwa hi totlhe tingela kasi ku kuma a vanhu lava va maheleku biheleki ndhuna ya ta gondzo lomu tikweni ka Mosambiki yi tshembisa leswaku a ma-overtime ya vagondzisi ma karhi ma hakelwa kutsongwani leswaku a mfumo a wu na tichapahu laha ti enelaku a ku ve u hakela wotlhe hi xikati cin'we leto mwingiseti hi to tihloko ta mahungu ta ku nawuka mixenyo mutlha soto a mahungu lawa mwingiseti mambiwa hi mina n'winyi wa Jesu ngizwaku Avelino Antonio ina kulori João Somano Machado Jr. Eka usasel gamchini. Himishuvalo we msepile ginele. Hevula mahungu ya mishwenye mukla hihungu waka lagina tzakisi gita kweka huwini. Lewa sati mungwe adelweku. Hivana lava kala kuvanga TV ukanile ama poisa makarima tira. Kasi kukuma vanhu lava nga mahawu bihilegi ina kulori Danielson Nyakola
1: a mama ni mun'we hi yena a nga kumeka susiwa vutomi ndzhaku na va mu tlhavetele mikwana la kaka yena aka muganga wa Zoito de Julho a n'wazihlanu lowu lomu ka xidoropana xa lomu ka hun'wini a xivangelo hi xona xo a xi tiviwi ni kama lowu lava nga kumeka va suka va tlhavetela a mamani loyi a nga za a luza vutomi kwalaka ka yena a maphoyisa hi xinyimo xa lomu ka hun'wini mali ma kumeka matirha kasi ku kuma a vanyamijiri la va nga kumeka va maha a mhangu leyi ya ku biha Arlindo Xigedi wa hasimama a kombela a mabulu lumingangwini kasi ku ti nga huneki a timhaka to kwatsi hi leti
2: ta maphorisa hi la ku siya magizo yo karhi para vanhu va lomuka wun'wini lexi tshungu xoxe a ku tirhisa tindlela leti ta ku susa vutomi ka mun'wanyana munhu a ti basanga a ti longanga a yona ndlela ya yinene para ku resolvhera o para ku teka nchumu loko u navele nchumu la ka munhu mu tshinelela u tshama na yena mu kombela diki ku susa vutomi kakwe nambiloko no ku vhuka u nga hlavo loyi ndzo vhuka a ku susa vutomi hi ndlela leyi yinene ta hi kombela wotlhe lava va nga ni ma-conflict va nga ni tihanyi lomu makaya para va tshinela maphoyiseni va ta kota ku pfuniwa hi maphoyisi ena hi nga ta humula hi nga ta etlela hi swa kuma vanhu lava
1: Arlindo Xigedi wa muti wa ta maphoyisa lomu ka hun'wini a nga hawulawula hi xiphamu lexi nga kumeka xivoneka lomu ka xidoropana xa lomu ka hun'wini kwatsikwatsi aka muganga wa Zoito de Julho la mamani mun'we a nga kumeka a tlhavetelwa hi mikwana kala ya fa a kaya ka yena aka n'wesihlanu lowu wu nga hundza
0: Atolo 20 ka junho kwalakanyiwa a siku leyi nga tweliwa hi kona Matsuva Eduardo Mongani loyi a ngheneleku ka matimu ya tiko ka Mosambiki hi ku ve yena a humbileku a ku zwanana ka vana tiko lava va nga lwela a chuseko wa tiko ka Mosambiki lava va nge ka siku hlayisa swimaho swa Eduardo Mongani a vanhu va tiko ka Mosambiki va fanele a ku hanya hi ku zwanana ina kulori Horacio Romão.
3: Anhlangano wa valu va nyipi ya ku chusa tiko lomu ka provhinsi ya Inyambani hi wona wu la ku swula ku ndlela yinene ya ku landza swimaho swa Eduardo Mongani ku va ku tingetela ka votlhe vana va tiko lomu ka ku sa phambela mitirho ya vuandzisi. Kenneth Kampira wa nhlangano lowu wa makombatente ku nga clini hi yena loyi a wula ku swa ku Eduardo Mongani munhu loyi a nga va tsika ku hanyahanyala ka ginene Amerika wun'walungu a wuya lomu kaya kasi a ku atati patha ni vana va tiko kasi ku lwisana ni mukolonyi hikwalaho ka ku tingetela loku a tiko ka Mosambiki ku kumile a nchuseko bya leswi lexi lavekaka ku votlhe vanhu ngopfungopfu vanhu vantshwa va tingetela lomu ka ku tirha
4: a ku nyika risima Mongani i maha swinene poreke Mongano anotsiya lezvi angatira rani zvistatus unitu zvira Nova York asi abzokhelezvi iwini kutizwa nanzo yena kuzvitiwa kuti himina musambikano asi kumus otro chimusambikano waurala mhaka yekuti yoshandeseka hina tengedzia ndiyapatsana naona wangana umashaka amina paraita kota kususa maputukezi enda anokomeka nembiri yainene be mbiri yakutira para ena para wangana into hina wamusambikano tengi ikongoma ningira le yakuranzana le yakutira chikamwe para kusaseke para kutira la wanga farako iwakota kuwatambe kuwavusha la wanga forte wakota chakuvuna la wanga farako asiso sivamete para chakusati kuleki ikura kada munhu munhu atira zvezvi zvafanira kuri para kumahabe para tikura hina ipara be para wanhu vachinyekera kwa kutira ni vigilance alingira kufishirasi kota lezvi nyamutsa zvale kokomeka tikonfuza kuti mhaka kuna maifitrado maifitrado zvinga zvitukurana zvemaputukezi
3: Kenneth Kampira waka hlangano wa vanhu vanyipi yakuchusa teku aclean lomuka province ya iNyambane
0: anduna ya mtiro ya tagonzo lomutikweni ga Msambiki Samaria Tovela atimisira kwa mfumo atsinza kuti hakela amangava ya maovertime kavagonzisi kambe atirilo usangulile kanilezvi womhako atsofamba kutsongwane kutsongwane hakuva atichapau atieneli akuve votlhi vahakelwa echikhadhi chimwe Samaria Tovela aulaula lomuka province yeNyambane kufambeni katiru au mahakulomu na kombeleleku avagonzisa kuve vatikhoma vangatsutsumeli akunyimisa tiro vangagonzisi hikuva devhiwa atlhamusela zvaku chima loko amfumu wugivumeli ngava leki gama overtime ukari uhakela leswi vonekaku hiku amfumu auna mali ya kuseni kuhakela miholo seni kuhakela ma overtime hikama wawun'we itshembisile zvaku vokhe lava devhiwaku vata hakelwa na khongotele vagonzisi akuva sima vatira hi ku tinyiketela khwatsi leswaku gonzisa a vanhu hakuva leyi i fanelo ya votlhe vana va tiuga Mosambique hambiloko tijapau ti karhi tikiyela
5: a hora extra vai ser recebida sim então estamos a pedir mesmo é que os nossos professores entendam como professores temos um bocadinho mais do coração eu digo muito isso aos nossos professores esta profissão é daquelas profissões que a gente tem que ter amor tem que ter vocação mesmo não tem como
0: magezu ya Samaria Tovela nduna ya tagonzo lomutikweni ga Mosambique na khongotela vagonzisi akuve vasima mavatira hambiloko va devhiwa ma overtime kambe amfumu wu ta hakela amangava lawa wu nga nawo hi ta vhala mahungu ya hina ya nyamukhla ta mihlakano ya ku tiyisa miri vatlawa wa mabaron jele ka masingi wu amukela ka gambuleki ga nyamukhla atlawa inkomati wa xinavani atlhakani lowu lumba a primera mão ya tasa de Mosambique hi xipandzi dzongeni ka tiko ya hina ga Mosambique atlhakani wu sangula hi ma 14 hora je 30 minutos aka livala ya machichi kota hi kulawula ku heta mihlakano ya ku tiyisa miri atolo ku beriwile a Nyambanesi atlawa wa União Desportiva de Kumbana wu khangule ku humelela loko wu amukela wu tlhela wu ba atlawa wa akademika wa le ka Nyasolo hi swigolo swimbirhi swo kala ya ngulu Ferroviário wa Nyambane nawu a khangulilwi loko a bilwi hi ntlewo wa Temuza hi swigolo swinharhu zvimbiri u beliwanga hlakano Baronge na DVB hakuva kota hi nga wula Baronge i lomuka tasa de Mosambique a nyamukhla a fanele ku amukela nkomati wa xinavani basi mwingiseti a mahungu ya mixo ya nyamukhla a xitichini manyimala malunghiselo ka u tsale nihengeleti hi mina n'winyi wa gezi mugizi wako wa Vlino Antonio João Somani Machado Jr a veka u swaselga michini gichile
6: Muzile mahungu ya iNyambane.
3: Bungile avilini se washikota kuhuma uya la nyala ikhuleni la ha uya ba khapi ya chaya kutani kafi kasiku hakuna lwa khakhinya bindinza kwa khomakela kuya kayo ya humula utirile jaha kamishule ya sonto kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio
7: Rádio Mungsete.
8: Rádio Moçambique, ao serviço do cidadão.
3: Salanya la mahungula wa he uchenjilege ga Elizabeth Salamwana Mudikei uchailwe wa tikombe Africa atolo wa Lubumbashi ya Congo uchailwe hakunene anga kumeka nakara fufuma nguvu atwalelwe e siku 13 ka maio wa lembe ga 1958 a luza utomi siku ga 10 ka dezembro wa 2022 tsala mwana asweni kokola nunga hekale sena berta la RM

0: tonto nyamukha mishule ya madzove ka mesanyana lomu dropen ke nyambane ya tsutsutanyana fula kamoko na heli ya chirami fula nka mo chirami ahi yenzwa le zvimakonu ka longolo kwa Sena Berto kota hitsempisile ha radio Mosambiki kushvela Wingstreet Lignen ka longolo kulu kumaku la radio Mosambiki se Sena Berta yu yiri la shtichini kasuku yihungata wena
1: Gunduru Gombe wache kwa hitu zuku barasa ingisa kanga luanga ga kengelo makasi ku ganya mhla varanse ngisethi hilava ku lawula heti mhaka ta ti telefone lezi tinga ti telefone ma cellular lomu mingangweni ku tsalanganya na ka yona

0: ngelanye indlu mhlawumhla ngela kwarto moya mahambanisiwa hi tithelefoni mexe mamoya a wu xoni ku leswi bya mibujabuja leyo
1: le ka wena ku ya ku hi swimahisaku yini
0: le ka mina le ka mina loko u chekela porke a khulo mungana wun'wana ku a telefoni ya wanuna ya wanuna a telefoni ya wasati ya wasati a hi minkangu yo for example le ka mina a telefoni ya mina sati wa mina wa yi khoma loko yi va ndzi li tendzeruka ta mina hi swo swi lavekaka laha xikarhi ka ngangu ka ku loko nuna hi ni telefoni sati wa yena poda yi khoma loko sati a ni telefoni nuna wa yena poda yi khoma loko yi tshuka yi va poda yi khoma maxi wa xona ku bya danisa leswi ya hambana mingangu hi maka titelefoni
2: esa wena a siku leke ntshika phazama ndzi ku yi katla ndzi vulula wa tiva ku mina ndzi lo tekiwa ndzi nghenisiwa eka kunene laha hotsweni le wukon'wanini a ya ndzi wuleta leswaku ndzi kota ku kecara ku nga wu khatsheli ku yi maphoyiseni a ku i lo khoma telefoni ya mina se minya pirimisawu hi xiputukezi leswo ndzi ku kaye lexi xi nga ndzi ponisa ku kale ka kunene ndzi nga ku khwevisi a huhlu hi kwina gani wa sivala nga tshamile lelu ka ku i a vahloko kasi hi kwinelo hi ku lomu ka foni yane leyi ku wa hene lebyiya bya ku tikombekisisa wurhumba ku tswaliwa ndlela leyi munhu ni munhu a tswaleliweke lebyi swona leswi venge ndzi nga ta wula laha ku wena un'wanana a hi chumu ku tolovelana hi lexi nga ndzi ponisa ku yena hahani va hlakahla tihloko makono mina a ndzi swi tivi ku a mhaka ya 10 form ndzi nga mhesisa ku yini ke kani ndzi nga tlhela ndzi ya lowulisa xiluswa a ndzi swi tivi
0: ya maxichuka
2: kona hi ku yini minawu leyi nga kala ku yima hi ku leswaku hina vavanuna hi lowule wa vasan'wini
0: hi lowuliwa
2: ya
0: ur hi kota ku wula ku a telefoni yaku tingi ndzi yi khoma mina
2: kutani
0: u yena u a telefoni ya yena tingi
2: kotita nghana ziku bayisa timhaka ta mina
0: leswi lavekaku leswi leswi lavekaku leswi ku loko u lava ku chada lanene ku mapimo ya mina lahaya ni resist lahaya u teke ku vula ku kata mina a telefoni ya wena tingi ndzi yi khomile wena u tengi u khomi telefoni ya mina kwalikeri kama ni kwalikeri xikati ndzi xi lava ku loko a tshukala u nga ha chada
2: wa wena loko hi famba leni ya ka kona le bayileni ha yona laha yi nika kuve hi la ku tsala ku sayina ku ka ku ku ni swivutiso leswi vutisiwaku wa mu rhandza ke wa kholwa ke hi ka kunene wa mu lava na makunu loko ndzi ku katla a bizi hoho i lapizera leswo ndzi sangula ku ndzi ku khwatsi ndzi na ku tsala ndzi se khagi ndzi ku mina hi ka kunene ndza ku rhandza a ku sayina ka mina hileswaku a foni ya wena njhi ya mina leyi ya mina njhi ya wena kwalahaya loko a ku e-e mina ndzi samuchadunyi mikwala kani leswi ku nga vi ku leswi ndzi nga tsutsumeri ku byi vula vabyi swa nagahimixo
0: wena kuwa lowu ya kama wa ku mutsayina porke a swi nge koteki ku u hlengela sangu u hlengela kwalekeri abulo
2: wa tiva ku mahuluzana munhu kanele ka telefoni bazi
0: nto sata a hi wa wena wa telefoni
2: u tomi wona u hlekelela le
0: hi xigelo lexi loko ndzi chike siku yin'wa wena wa hi karatisa ku ma ku manu we loko ndzi chike laha bas u ta limala ni namu u ku kwara u tsuke ka telefoni u xi rhandza u hleka kuve munhu na yi kwala yena u basi koswe u nga kuva ku na vanhu yena u basi na ku kwara basi na hlekela ni telefoni hi ku hi wena kuve mukona kwala
2: hezvin'we laha okay laha lexi ndzi ka xi khoma khwatsenge lexi ndzi teku xi katla lomu miehleketweni ya mina hi lexaku hi longisela khwatsi kota leswi ku na ni vhunguvhani luwa ku nga hi ka kunene hi chada lipayileni wa vona ke makunu ku tave leswaku loko u chikela xikhati xa ku fana na lexo hi ka kunene lahaya ni ka ku sayina lahaya ndzi ku katla a lapizera so loko ndzi ku i va ku ya i la ku sayina ngwhepe ku kumeka ku ndzi ku ndza sayina kani leswi loko hi ka kunene a foni yakwe yi ve ya mina a ya mina njhi ya yena va ta mu wutisa ku wa pfumela ke ni ta tilumalumi ndzisechadonyima kwalahaya
0: porke ya sopoti ya kuma ha sweswo
2: kota i hlumbuzeka njhakatsa
0: lowu ndza xanisekaku sweswi
2: loko hi ta ve hi sayinile ke
0: mabaji yo karhi i loko u se u sayina jahawu bya hi kona leswi ku ta khoma telefoni yakwe hambi wena u xi lava ku mu nyika telefoni ya wena a khoma ya ku anga ta fumela
3: eh
0: mina u xiwa wona ku xiwola yini sweswi
3: ya ku vene satin
0: ndi wona ku ala la ku mahale xi ku ve munhu wa murandza soki yena ale randza
3: ilitsa eh ova yena tshalelo phelo nge vuno mukhanda phelo nga ku anga tshalwani vatala ku ndzwotisa ku kasu
0: ku kona leso ile randza leso
3: ta ku yini ale randza va kete na wa hanye ku loko ndzi file ina ena le hahla hezwi tivi ro ya hehla ku zwini zwino wa ku sa ai tivi so
0: u tafa
3: eh wativa phela ina vo tshele va sasekile kani leswi i khandziwilwe
0: u hambanisiwa hi telefoni basi
3: hi
0: telefoni leyi ku kekelisaku mali leyo kwalala
3: u
0: va ku yorhwalela tisaku ta khuma
3: yi tshama laha nyongeni a foni yi tshama laha nyongeni wa swi za khwatse
0: kuyitu a tifoni ti tele ku ta hi vona so ke hina ho tinyika ntirho wa ku yini wa ku bindza a mingango minyingi yi hambana hi tithelefoni
3: taku yini nakona leswi i fambile
0: o hi ya kwale palamente hi le
3: vahinga
0: ndzinge va bohana lowu wa ku wena sati ndzi wena ol wena kazali ndzi wena wala ku ku nuna o hambo sati
3: ku nghene meseji
0: levi ku hi yena nga ku rhumelela
3: hi yena
0: a leyi wa wuya
3: ayee
0: ali
3: va sangweni
0: ati
3: kambe
0: ati a ndzi ku meseji yo tsakisa
3: nata a lingana u kungeta xibotana
0: a
3: u chela mati
0: yena a nga na ku kotsola maswana yena wa ndzi tiva ku wana wa xaniseka hi ku yena i fambile
3: tlhela ku nga kokovisa xigodo lexi nga layo xihisa ndzi ta kuma makhala kasi ku ni ta ya yini
0: yin'wana ya yin'wana xideleli xo karhi a nga naxo lexo i na xideleli makwerhu lexo
3: lirandzu
0: a ku kinisa xumbuzaka hi telefoni a tlhela ku tirhisa khwawana xa hi yena nga lowola wena
3: lirandzu
0: a lirandzu le la n'wana ku lava ku humule wona yin'wana
3: lirandzu
0: a ndzi ali maxi ku lava ku hini mimbingano ku laha a ndzi laha xana bodyo a leyini ka
3: a le ndzi ta cheriwa ku huya
0: a leyini
3: a le ndzi ta cheriwa ku huya
0: ni nga le gari musa ku u ta cheriwa ku huya cini u tirhaka
3: ndzi le gari
0: u lava ku tiva ku xigelo hi cihi ka ku u cheriwa
3: a dona no swa karata leswaku hanya
0: hi ku swin'wana u vhumeletela wena loko wana swin'wana ku lava ku
3: talisa ku yini lirandzu
0: i ta xi wona yena i ta xi wona
3: talisa ku yini lirandzu nga yima ndzisama ku ndzi lava ku twa ku
0: ta xi wona yena
3: wu yini ke
0: amor a nga ta ku tendela a nga ta ku tendela
3: nga yini i lo mukopi nyameni opinyama leti
0: wena muone kwa ku rhume message ya ku a nga ta
3: i lo mukopinyamena u ye karele
0: jale u la ku a wuya ta kuma mati ya ku sati kanzela
3: ta ku yini a ndzi ndzi hlambanyile ndzi hlambanyile basi
0: o tigela mukhisimuxo vangana le
3: u nga wulavulisi leswi xaha wu ndzi bohile se u nga mahi leswi aha wu ndzi bohile
0: yena u zatawulele ya buzu a telefoni yakho a wu yi khomi maxi wa tiya a ku
3: liya mina neti ku kengere ye ndzi phukwile khala gandzilo siku yin'wana leswi
0: wena wu henambatata hi ku yi tshuvela wena ku lava kuu tsarama nga wanuna
3: va le i nthi nga pheli ya hlola swo ka kumphela bya singita kukubika plunzu guya guya guya uchada gwendere akatlangela makazi yo ganya mutlha wa rhandzu yingiseti kota ku sungula ka hina hi lovhela hi wula leswaku a timhaka ta maselulari akatlangela makazi yo ganya mukheka kunene wuhi wu gemeta kwala vhiki taku hi ta wuya kambe ku kumekile vatlangela i vambirhi a twanani ka xitiko Francisco hika kunenlo akhenisiwa kuhlumbuzeka njakaza Jo Marimi vaka gudurugomero vakusalani kuona na kuengete tatakumana kambe mlongisa tako gudurugomero wache kwa hitu ziku barasa ingisa kankalo ama
4: ngele ka tlavalo gundru mbene akona ndi telefone ta dzwala chikaratu khelo gwinwane ta esa sagoha matrisela yakona kula ku twa matrisela ti phone mi anga gwinyingi ha hluka kwala ka ti telefone wala ka kuna ni fihla kalo satini nuna va fihlelana una nuova fence room got a phone wani bella dal dalla sal tira padrão susa padrão khere papa wa mut susa padrão mama wa mut susa padrão a phone ambiro zvinga ya wena mulumusana zvakota kwa ikoma wena mulumusana mama wa mut ikoma kola kumhale zve chadanele ku randzana sina ka ti phone muhamba nekuyele tira padrão.

Gichili gichili mungana usangulisa lezi longoloko wa hina vanana lilimi ya xitswa la radio Msambiki. Ilongoloko loku na kutsaka loku zwi kusonto ni sonto ka mikama leyi. Aka longoloko wa hina vanyamukhe ta kuma xigava xana xa toloveto ku nga mabulu ya mina hi mangana xa hina ni loku ndzi kula. Nyamukhe ta vulavula xingetani hi ku chepetana xipotikezi ku nga bullying. Leswi ta xi ze ku andza aka longoloko wa hina. Nazi ku bya leswaku mungana nyamukhe ka vupanga lati ka mina a na xitasi xa Nelson ka Wingelet, mana Vernada Ximila ka Vuneteli, titikrimil dikoma eka seketelo ka longoloko lowu. Na yi nga se nghena ka ndzima ya swigava. Hi ta vitana uchange kasi hi ti dyudyanyana hikusa a xirami xa zwala, kambe loko hi veka uchange hi ta sangula ni swigava xa hina. A hi tekeni risimu.

0: le ka u change ka mina tsemba le ja ku mungana nga se kaya u kumikina u kini hiku samana verna a chilile u change go tsakisa ngovu kota hinga tsimbisa le ja ku loko hita huma ka u change da ka xigava xana xo sungula xa mabulu je zwi ta zaka vangana va hina ja ku zwini va zwitiva ku xingetano hi mabulu ya nyamukhe hula hula ku hiku chepetana
1: mabulu ya hina
2: ahibuleni
0: kasi ku isangula nsitalosa mungana mina usungula gichile mungana
3: gichile
0: avitu
4: vanya antonio
0: vanya washte joku nyamukhe hula hula hiyeni
4: ahe anistive
0: nyamukhe hula hula hiku chepetana zvinhu zvitiva ku xungetano hi mabulu ya nyamukhe
4: zvitiva ku aku chepeta hiku loko amangana ahini mabaji yo karhi hi muhleka hi nga muvhuni
0: u tshuka u wona mungana mun'wana loyi a chepetiwa
4: ndzi tshuka ndzi mu wona
0: a munghana loyi a chepetisile ku yini
4: a munghana no chepetisiwa hi mhaka ya matihi lama nga karhi na ma chukile
0: a nkama wena u nga wona leswi zvini u nga maha
4: ndzi va dyondze ku va mutikeli mabaji ya yena
0: wena ke u tshuka u chepeta munhu
4: ayeyi
0: a wu ndzi hembela loko u tshuka u wona munghana na chepetiwa zvini u fanele ku kumaha
4: loko ndzi se ndzi mu wona munghana na chepetiwa ndzi n'wi dyona ndzi ku mvangana munga mu chepeteni puriki na yena u lwe munhu
0: zvinene munghana loko u maha leswi ndzi bungile munghana vhani magezi ya wena u saseka zvezvi ndzi tavulavula ni munghana wa mina wa wumbirhi gicile munghana
3: gicile
0: a vito
3: Shayla Nelson Fabiano
0: Shayla ku khwatsi no kwata zvini
3: a ndzi kwatangi
0: leswi u lawula ku hasi
3: no lawula ya mina
0: wa xi tivi ku nyamukhe u lawula hi yeni
3: hi ku chepetana
0: zvini u zwi tivaka ku xungetana hi ku chepetana
3: a ku chepetana ku loko munghana wo karhi a bayisikile hi muhleka hi nga muvhuni ku fana loko nanga hi na minenge yotlhe nanga wu ni khwatsi u na vabya
0: zvini hi fanele ku maha ku hi na vanana loko wona muwani munghana na chepetiwa
3: ku hi tsimbetelana a vanhu ku mi nga va mahi leswi loko hi xikoleni hi byela vagundzisa vanhu va home
0: kani wena xela wa maha leswi u nga hi byela sweswi
3: ndza maha
0: ndzi zivi bya ku u tshuka u chepeta vangana xikoleni lisini leyi
3: ayeye
0: zvinene loko u nga chepeti vangana hikusa leswi a hi swinene zvini u byelaku ka vanghana lava va tshukaku va chepeta vangana na va nga swi tivi bya ku leswi wu bihi
3: ndzi va byela swaku a swi mahiwa
0: ndzi bungile munghana wa mina magezi ya wena yo saseka zvezvi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina wo gumesa gichile munghana
5: gichile
0: a vito
5: Junildo Augusto
0: Junildo wa swi tivi byaku nyamukhe hi vulavula hi yini hi vulavula hi yini nyamukhe
5: hi ku chepetana
0: ndzi zivi bya ku wa rhandza ku chepetana vanghana lisini leyi
5: nada hi lisini
0: zvinene loko u nga rhandzi ku chepeta vanghana hi nga ndzi byela u tshika wona munghana na a chepetiwa
5: tshuka ndzi mu vona
0: zvine nga mahiwa munghana loyi
5: a munghana ndzi nga mu vona o tekiwa paxa na biwa ndzi tshika ndzi kamina munga mahini leswo va vala ku ndzi khomakhoma i ndzi tsutsuma ndzi ya dya munhu wa home
0: a munghana loyi a abeliwa yini
5: a yini mabaji ya matihi
0: zvini u byelaku ka vanghana lava va rhandzaka ku chepeta vanghana
5: ka vanghana a chepetelaku vanghana ndza tsa ku munga mahendle ku yena hi munhu ho tlheni ha fana
0: munghana a xigava xa yena xo sungula xa mabulu xi chikele magumu laha yi nga wulawula xungetana hi ku chepetana laha yi nga zaka vanghana va yena bya ku a ku chepetana hi swinene kambe loko hi vona munghana a chepetiwa hi fanele ku hi byela lava va chepetaku vanghana va hina leswaku a hi swinene leswi hikusa hi na vanana hi ni timfanelo to fana
1: mabulu ya hina
2: ahibuleni
0: lo ilongo loko wa hina vanani hi ririmi ya xitshwa nyamukhe hi vulavula ku xungetano hi ku chepetana xipotikezi ku nga bulling hi ta simama ni longoloko wa hina na yi vitana xigava xa hina xa wumbirhi xi nga zvimandlana bya mina na yi ta tivaka vanghana va hina zvini va swi kotaka ku maha hi zvimandlana bya vona zvezvi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina wo sungula gichile munghana
3: gichile
0: a vito
4: Adelaide Adolf Kome
0: Adelaide ngi fambisi ku yini vhiki ka wena
4: ngi fambile khwatse
0: zvini u nga maha
4: ndzi hlakanile ndzi gondzile minchumu yo tala ni zvin'wanyana
0: munghana zvini u swi kotaka ku maha hi zvimandlana bya wena
4: ndzi kota ku bika ndzi kota ku hlevya mapurati ndzi kota ku kwinga ka nharinya ni zvin'wanyana
0: a ka ku bika hi yi purati leyi u swi kotaka ku bika khwatse
4: aroji
0: hi aroji leyi u kotaka ku bika kutani leyi ya mafurha ya makhokho hi yihi u yi kotaka
4: ya mafurha
0: u nga hi gondzisa hi gondzisi kutani hina hi ta swi kota ku maha
4: ndzo chela andzilu ndzi xonxa panela ndzi kungeta ndzi chela mafurha
6: mvura tichela sibola nzitsi ka yivi yitsha tsiguma ndzi chela mati yo vila mavila ndzi chela aroji ndzi chela bunyi ndzi chela kaldu nzitsi ka
0: yana ndzi ya khwati zvinene loko na hina ndzi ya kambe ndza bonga mungana ku u tiva kuma ha chumu hi zvimandlana zva wena zvino dyela ka vanghana va hina lava va nga koti kuma ha chumu hi zvimandlana zvabyo
6: kula ku va gondzela kuma ha michumu hi zvimandlana zva wona hi ku gin'wana wa siku va ta zvi lava
0: ndzi bungile munghana wa mina zvexi sitolola ni munghana wa mina wambirhi gichile vanya
4: gichile
0: vanya a vhiki ga wena gi fambisile ku wini
4: gi fambisile khwati
0: zvino u nga maha ka vhiki leki
4: ndzi gondzile ngopfu ndzi xa ndzi xiyakana
0: mama na wena a ti vona u zwi rhandzi ku gondza loko u ya exikolweni o veka mabuku hi zvona leswo
4: o hemba
0: zvinene u ku loko u zwi kota a ku loko u ya exikolweni u gondza kasi u nga rivakeli leswi u nga gondza zvino zwi kota ku kuma ximandlana xa wena
4: ndzi kota ku bika
0: u kota ku bika basa u swiyele lomungwini a wu mahi chumu
4: zamaha
0: hi zwihi leswi u zwi kotaka ku maha
4: ku bika ni ku hlaja ni ku swela munkwini ni ku hlaja maparata ni swin'wanyana leswi kotaka
0: loko u lava ku hlaja u mahisa ku yini
4: ndzo kha mati ndzi chela mu ka tibasiya teka tingulita ndzi chela lomu ka basiya ndzi chela a omo o ndzi loko yi nga hi kona omo ndzi sabuwari tingu ta mina ndzi hlaja
0: a wu chukucha
4: ndza chukucha
0: zvivongile munghana mina ku hi gondzisa xa ku a tingu ti hlayisiwa ku yini zvino byela ka vanghana va hina lava kalaka ku tiva kuma michumu zvimandlana xa vona
4: na dyandzi ku vanghana mina a hi tirhiseni mandi ya hina pra hi tirha mulinyiwani nga siku hi ta swi lava
0: zvexi sitalola ni munghana mina i dilson gichile munghana
7: gichile
0: munghana a vhiga wena gi fambise ku yini
7: ti fambile khwati
0: zvino u nga maha
7: ndzi hlaziwe mapurato ndzi fregana mapanela ndzi xela ndzi gondza ngopfu
0: munghana hi nga ndzi byela zvino zwi kotaka ku ma zvimandlana xa wena
7: aroji
8: amuru
0: a ku swiyela u swi koti
8: ndza swi kota
0: a wu ndzi byelanga xa ku wa swi kota zvexi sitalola ni mun'wana munghana gichile munghana
9: gichile
0: a vito
9: junildon
10: junildo
0: yi fambisi ku yini vhiki ka wena
10: fambe khwati
0: zvino u nga maha
10: ndzi gondzile ndzi mayile ximovhana hlaja mapurato ndzi tirile ni zvin'wana
0: u tiva zwi kota kuma ximovhana
10: hi zo
0: u nga hi gondzise kumina ndzi zwi tindzo ku kota ku loko a swi bonekana basi
10: a ximovhana ma hiti ya rami hiti fi petelela basi a ku fana ni movha
0: ndzo teka a marami ndzi bohelela basi
10: ehe ku lava ku petsa kona
0: a marada u ma yisa ku yini ni vulandi
10: amarode kula xikotela xibotorwana u tsema hi xikarhi u patsa xiotlo a vulandi u mahi simbi leswi kuma vulandi u ma a circlenyana
0: loko ndzi chikeka ndzi ta ximanzi la ku zvona xa ku ndza swi kota kuma ximovhana
10: tabu
0: ndzi bungile munghana wa mina xigava xa hina xa zvimandlana xa hina xi chikele magumu laha nga zaka vanghana va hina na va hi gundzisa a mitirho ya laha kaya va mahaka kambe munghana u nga se kaya i fanele ya wena a ku tiva kuma a chumu kasi u kula na wu swi tiva a longoloko wa hina wu mahiwi tsena hi swigava a wu cenci a gisa le ndzhaku

mungana xigava xa yena xi chikele magumu leyi nga vulavula ni vanghana va hina na va hi byela tikursi leyi va fanelaka kuma loko va kula kambe munghana u nga se kaya i fanele ya wena ya ku langa leswi lava kuma na u nga se kula kasi ya xikhadi xi nga ku hundzi na ndzi ku alakanyisa leswaku nyamukhe u lawulile xingetani hi ku chepetana leyi nga vulavula ni vanghana va hina xaku a ku chepetana hi swinene hikusa loko hi chepeta munghana ku a munghana loyi a hi fanele ku hlakana na yena hikusa a nga fambi khwatsi a nga woni khwatsi leswi a hi swinene i fanele ya hina ya ku hi hlakana hohleni hikusa timfanelo ta hina hi leti ta tin'we na ndzi ku byela leswaku nyamukhe veka u pangalatika mina anastasia nelson ka n'wendle leti mana vernarda ximilda ka vufunetele titikrimildikoma eka seketele ka longoloko lowu ndzi ku byela munghana xaku a longoloko wa hina u chikele magumu a wu fanakala vhiki gitaku chau chau.

0: kanavula kamashirami kamhamumu hichikamu yakusawana mungiseti uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: 7:43 ya Msambiki konjani seu kongoma kwa chichin kahlule kusonga tshelo nga tsuka u chikala sinene vha kuma ku vha gonzele buku sangula matsalo yo sangula ku vhete kwa hebuli nga ku aka nga vha ku aka kuma lo ku famba hi tshihatla nga tshelwe kwa dumisena nyamitamu na u pangala twa hi radio Msambiki stitch cha nyambane mishule ya 21 ka junyu isonto isonto yenene zwino kushivela ku mungisi love kwa chichinu ya kombela ngala vakala kuvanga kumeke kwa kazviranganya zvokare salumuka bible ku kuya kombela gavana basi kombela ngava makadzi vava tsanzele kufamba lechichinu asukuta telo afu nzvanyanze ngana zvimisaveni

Wukiri wukiri munga na upia kamkrati nilongo loko wa eze nana aparati Mosambiki kitikia inyambani. Abangalongo loko watuwa munu nataka nia kufani nia etanana nisiguru mezi. Kambi abangalongo watuwa munu uneme kusigawa sisi nia kupia kumabuli ya abana bula unangana shungetani kufani nia etanana nisiguru mezi. Nyawil akusimana na sangu abana bula unangana shungetani ginani pagi kwa jari kusimana na sawu. Nyawarati nukwekisa aguloru wangu abana bula unangana shungetani ginani magi ugurite ukulakudani. Sasabses nosema namanza nga iginyanala manu jerine francisco kavunya posedze tikrimul dogome kavunya wone nyalonguluku na uketu kane tukona majai mungana hengole ga gawe tinyo pe awigavi nya maburi atu abona blabu mangana shingatano kufanelu ya etsana na nisigurumedzi hengole gawe yeke.

0: Kujiri kujiri mungano peka mkarati niji gawa yatu nye mabulu Apu hina kutakane ya shunge tani kusifane ali nisiguru mezi nye genana Kujiri mungano alina
1: Inalungu keni Denilson lago
0: Keni shelda Denilson, Denilson nga nyembe Kusepi nisiguru mezi nye genano sitigo
1: Siguru mezi nye genano sitigo Kukurishpetarwa hibuze, kukurishpetarwa kongoro Nyuguwa pasa njimi tumu yanrangani Hai u isi sitigo siguru mezi
0: Siguru mezi nye sitigo eni Ngedehu zoshkwa tunu pani tengi nye ni respetar wa professor wangu mbaru wa guarda wa shkwatu nugu wangu nyegira jite pese nyirumu wako nyisi bongini wa papai wangu nyisi mbi nya singi nya kusingi nguzunyo peo ganelea olu nganyembe kusevi ni sifani alu nya sanano sitigo
1: sifani alu nya sanano nyisitigo kujifani alu nya lina fani alu nya valongo njifani alu nya kuhibudu nyisi mba nyisitigo Ja o isso se deu.
0: Ah, e não disse que ninguém nada tem que manejar nelina, que manejar ni valongo, que manejar ni ndanga nyolale, que manejar ni kuhodza, tem que revula. Papai vai contar que vai para squatuno para revula. Mbaru mbali para squatuno. Eu um documento vai preencher o squatuno para sanana nyago, se mwatsa pao para guliva.
1: Katongo dito ngudu se fanelo nya sanana.
0: Nyango siete porque ni revude. Aholo, será que keto hanga kuna ni Rumedzi wa kongolo watu wa mwa sikurumedzi ni yetu sana na sawo
1: bana so nyasingi sikurumedzi
0: nganyembe kusevini sakono sitivo
1: bana nyi sikurumedzi nge hebudze uri va shkwatuno dzi prova nisimbe nisimbe
0: nibongiri Denilson igawa yatu yungu itia kukudundukisa keni muni kanadi shungetani ku sifanel ni sikurumedzi nga sanana avu inga tadzite ni mungana watu Denilson wu etu sanana hina nisifanel nga singi nguzu na nisifanel nga kumane ni ndanga, nyagumanegi ni kuhodza nyagumanegi ni wapapai nyagumanegi ni lina, nisinya sinye nguzu, ihipwidi kambi sigurumezi nya sanana, hapo janana yuna ni jugurumezi nya kuhungulishu kwa tunu, nyagurespetari wapapai wayo, ajumesa tsaburu mwaku papai waye, nisinya sinye nguzu mungana chao chao, kawa sumana itago

0: Uyele ingu peka mkarati niji gawa yati nga simanzana sangu. Apu inakuta kweta kujitika mungana yinana kwa zaugira kusimanzana sae. Olu inani mungana inakupota kujiti yinana kwa zaugira kusimanzana sae. Uyele mungana.
1: Uyele.
0: Linaku.
1: Kledi daka silta futani.
0: Yinana kwa zaugira kusimanzana sae.
1: Ni kusimanzana sangu ni kukwaza kubiela. Wanza ziparato, wupula, nisimbe.
0: Gasa chapu sosu, ginanu kukula kukira?
1: Kukula kukula.
0: Kukinanu kukula kukula?
1: Pra yukwaza kuhoza.
0: Podwe mbe kuhoza kukula kukula?
1: Kukula kukula dosi nga mifaringi.
0: Podwe hebu dezu pula ukizu?
1: Dosi nga mifaringi wapaya karati. Uvanza mifaringa, ukakamisa. Rambu ubwele zaka pane uhutali koku mwe. Ubaza kuhuta makoku, udika palika igahiko. Ivira, ivira, ubezo tesikiri. Paduhwana. Sivia, sivia, japo duhoza.
0: Kwe bintumu uko zao gira kuhuli. Kukina mamba koku hanzo zipaneo.
1: Jipanea zo dimbisa manza yangu ya manza yangu makani nziru ya kanyisi gulisiri.
0: Ginanu chiyaku prava ngana wali wako zao yura siku kusimanza na saumashi kawagiri ndangani.
1: Enyi mbea kukani, girani mutumu mnako za kupasa walongu wano.

0: Ugiri ugiri munga na upeka mkarati niki gawa ya atu nya yishu yango. Abu inakuta kuta uziti nga munga na watu. Gasiki nani ashuwa kukala udanda. Olina ngora na munga na watu nya pei. Ugiri munga na lina.
1: Keni dinersi ya shwari kumbani.
0: Dinersi ya nganye mbe. Ginanu shuwa kukala udanda.
1: Inyago shuwa kukala jornalista.
0: Kujina nunga hata kukala jornalista.
1: Porque eu wana watu na wakanea ka televizori, ka radio.
0: O dinersia, jina nwembia kuwangana wa eganya ukawashuvi gilu ati nulu.
1: Nyo waembe para wapegu pimisa ka egi wawetaku kukala wangu danda.
0: Nibongiri dinersia, olu inangora na munga na watu nyo vile kukidilina.
2: Yes, telia Luis.
0: Telia nganyembe, jina ni ushu wangu kukala wangu danda.
2: Enia shuwa kukamedika.
0: Kukina nunga hata kushuwa kukamedika.
2: Purgitia wangu imedika, nyu dogorete kwa wangula hospitala pasa wangana wadwa lako.
0: Ostelia, nganyembe, jina nwembia kuwangana wa ega nyawukasi wa shuwi gilu ati muhunu nyo.
2: Wana shuwi buki litiugu. Pulo pe muhuna atika mindu. Tengi wa pegu shuwa na wangar sana ana pra basta wa danda mama nega nyitumu wao.
0: Nibonge de stelle oyo nangara na munga na watu nya urar nu wegi sa uye delina.
3: Inala mukin Danielson.
0: Danielson nganyembe. Gina nu shuwa ku kala wa danda.
3: Yoko danda nya ta Castro na alta.
0: Yay! Hehe! Ungushua singas kongol ngozi. Gina ni jinga kudzega pra ushua kukala astronauta.
3: Nyoko toka astronauta prike is nyoko nyungu kola kusiti sinyako unyawanjikawa siti.
0: Hey! Singa singi ngozo silo rago. O Mosambiki wamu watu wawo kamu.
3: Nada, nyota kamu tunyapei.
0: Watahe buwa papanzi. Ungushua singa singi munga na unga. Jao, sombaduga wali sosu silo rago, unari?
3: Nina ka cientista.
0: Oh, cientista, já cientista para tu imaginar, vá.
3: Kanga ninga gane nyokola kusitsinya kunyanjika vasiti. Nyokota kutukula sinya sipya.
0: Yina nwembia kuwanga na vaeka anya kwati no lukasi wa shuvikilo wo hepo abas.
3: Nyova mbeke ni vana tukuli nya kuvajira porque vambagira soso vomugo vasema ni kitumunya wadi o kambi ku vakhala magaya.
0: Nibongiri mungana jigavaga tuyo ema ava.

0: Toruka.
1: Senhor, o MB não sei se o Tahua Bani, o Sul Margarida, anda aqui, dizemos uma semana aqui. Zingu tamba, olha o garoto agora, o Zaku Vara, Zimizagona, Basibari, Boca de Ningo Gazi, Nipapai, Ningazaman, Kamukezan, Japi, Gambani, Wadi, Gasimusivari. A cura, Andrea, ele se muja.
0: A simulada de Aka Zaku Beads, de Canela,
1: Ukati.
0: Ukati na sihlayi sa leswaku antizwa vavasati wa kazata hikusa akaya yena tamelaka leswaku tamela avulatisa vatsongwana hinkwaswo leswi nambi yo hotiza xikan'we yini kambe loko hi tlhela kaya ni tshamela mi ni ti dyondzela journal maxi yena teka sweka
1: na pfula
0: a sweka na tamela leswiyani ni jula mati akuva a tleka mati para ni hlamba a beka swakudya ya ku deni hinkwaswo leswi na swi enciwa hi yena loyi
1: wansati
0: kambe loko hi suka laha ka ku antizo leyi wa encaka loko a ti humela endleleni a ku o ti fambe a ti pasiyarela hini valsino margarita na hi pfotlota tihlo na hi khanela swa ku khanela a nuna wakwe ha xisiwana wena i ncini lexiya hini wena tshama na mini wena swi ta yeni a lavisa amutini a lavisa handle hinkwaku swi lava a ku va yeni a va ni nqondo a ya mahlweni ni yimbelelaka mini ni ku tivonele hikusa loko wo landzelela swaku a swi vulavula swaku mununa wakwe swi ku yini yini mundzuku na wu tlanga ni lweyi wu tlanga ni lweyi mundzuku va ta ku tsumbula va ta ku hlongola hi ta ku vona mabarakeni lomu na u famba u gelesa swi nyuxisa ku yini swi nge nyuxisi ntawu tivoneli na u tikhoma na hini vavanuna na hi pfunisa lavavasati a ku va a wutomi byi famba be
1: se senyora ngori kiyoyo
2: Zumba.

0: mbilwini kambe ni tla letsa ku mina makuleli yanga hela ya kula ka vovo mashinukula nane mva makwezu amakwezu lwe wa nkulu lwe a kumalela na yena nga ku hi yena papai ku tsama mana na papai ni vativanga ja loko ku buyela ma covid lawa a covid dzoteka makwezu lo ankulu lo yanga nkulisa na yena nga pfuna ku vanikulisa ntau ni imbelela lisimuleti alisimuleti ni imbelela para yeni kambe ni imbelela para vanwanyani lava vanga famba na vanga lelelanga lani bene ni nga tleni ba atituda mungani wanga swayitu eke famba na yena alisimuleti na dzeni dza mulandzelela hileswaku va fambile kambe va siyile swi va nga swi siya hi swi landzelelaka namuntlha entau ku vavisa kambe nakone a ku vavisa na kusukile hikusa loko ni yimbelela ni yimbelela na va dzumuka na mbilu yi nga ha vavisi kambe mbilu yo va xuva entau ni ku yimbelela ni ku mungani wa mina
1: mungani wa mina mungani wa mina Alcino Margarida Nunzumba
2: Ndumba, o ressoar do piano e guitarra.

9:57, litshitimwengisetwashi tshitshe ngembane ohewa ka mithumo yathu ngolilimi latshi tshopi munu isonto litshikuhine 21 ka junho alembe da 2026 mithumo yathu ngoino weitsimbela ngotinzila tiya ngumbimo ya 10 horas hinatamana mahungu ngolilimi latshi tshopi kasi 10 horas ni 10 minutos nangalasela utshentshe hambeni mabhulo kalambima 10 horas ni 30 minutos unotamana mnongonoko wa ngwanana ngupimi ya 11 horas inave mahungu nthumisani ya antena national 11 horas ni 10 minutos matimo ya ditsiko msana kedu unalavetela tinzala takuwa hibulisana ni vaingi setu no dungula tishaka hambeni kuhilosaka sonto iwa ya nyasi kalambimia 11 horas ni 54 minutos natanigala chituluka watu msani kuluti badidimida chiputukisi mitumungu yai kumanzani kamina Sandra Masango nguditi na dawasi nthu a radio Msambiki hikunavelela sonto yotela ngumathomo ni makateko hambini wengi siti unene ungaluzi ndani kati mene tisingatingahi natamana mahungu ngasi nguridi mida chichupi lichiti

0: Hoya hoya nga na chekeda gambi chigaba chatu chantolo vetu cha mabulu aino vachibulani vanga na vathono vachigela khenjija na kuti dziva kungu tifanelo ni sikurumeto savanana na vachibulani nga na mina vokhata no vachinikela khenu kudidi na dako ubona nga na dina
1: ubona nga ne loda lin mahe
0: loda ungu divikida wana disi likuchana
1: uchibidi nane
0: kachigaba cha mhunu nga na lutere hipo bwata kuti tifanelo ni sikurumeto savanana unga vachinikela khenu kuti dziva tifanelo ni sikurumeto savanana
1: na dziva
0: inga khata ngu sikurumeto ngu sisa kwano sidziva
1: Sikurumeto saku, shunipa watu hombe, mashaka, watate, wagondisi, watu hahanzi. Kufuna mitu mandini.
0: Na kubanganga na luteri, hini tifanelu nguti utizi wako?
1: Tifanelu to, takuni wadina, taku uja tineni, takushaiswa, taku iswa chikolani, nikuhanya tineni mashaka.
0: Nikupuidinga na luteri uchiva uchini geloka nguti tifanelu ni sikurumeto sisi wako usawanana. Ungunga uchini geloka ni kasu sikurumeto sunga suomba. Sausu silandisa laku, owo omba ngugu utizi wabasiku silandisa.
1: So how should I answer?
0: Well, I'm just saying, so what? You sing a song, or a jumwa jumbenya?
1: So what?
0: Any what? Zavanga ana? Waku? Kavala ndiseli disikuruma disiva nungwa kungwa tatuwa.
1: Na watziva bawanja.
0: Uche no wagela.
1: Wagela kunjungu answer disikuruma zavana.
0: Any tifanelo? Bahava tatuwa kuvava zavaku kavala ndiseli tifanelo zavana.
1: Na watziva.
0: Uche no wagela kukasikuwa chileka kumbala ndisela disikuruma disavana.
1: Wagela kunjungu answer tifanelo zavana. Para kuvana ana. Atukula tine.
0: Nungu la masha. Kanga na luta
1: ndungula mwangu vangana vangu ni vots
0: Inshano vashumela
1: vashumela tinjomba ndile mdadine
0: nakubanga ngana luta nokonga vachinigela kanji chano utidza kunguti fanelo nesikurumeto savanana kongona vachibulani ngana amina na vachinigela kanji chana tidzi vakonene nokuti fanelo nesikurumeto savanana ubona ngana dina
2: ne bona ga Isabel Luis
0: ingana Isabel divikida wana disi dukuchana
2: disi ditinene
0: ayipola hawa kachigava cha mabulu ayeko vachibobata kunguti fanelo nesikurumeto savanana ngava vachinigela kanji kunguti tifanelo ndavana notidzi vako
2: fanelo Tavanana gudin tizaku tako chiningwadina. I chigeti nene, I chaiso, mkuhayat nene masha.
0: Nabangana Isabel Ungungawachinigala can indigen tizakung with the final Tavanana. Kungungawachinigala can ungusi sikurumeto savana no sidwa.
2: Sikurumeto gusi isaku. Kishoni pava tua rombe, kuhishoni pana entre atu. Niku, niku landisela sikurumeto savatat.
0: Ingana Isabel, ubatidi ngu sikurumeto ni difanelo. Ungu ngava chini gele kuni kaso sikurumeto sunga suomba. Ungu wasu wamba ngu wasi ziva basi ora wasi landisela.
2: Nasilandisela.
0: Ujano gele kumanga na ulewatu waku basi ziva sikurumeto basika wasi landiseli.
2: Ndingi valandisela prakuchivandi hanyinda dine dziva kubobata vato hombe dziva kushamulane entre atu
0: Mbava tatuwele waku kava landiseli tosi tifanelo davanana kava mahi tosi tilewa fela kumahelo vanana Inja ni wagelaku?
2: Ni wagelaku kani tinki landisela wa maha waku vana waunwona Vashukula tineni wazaku ipwanana entre atu Proki vata atulo kuwasi landiseli nina atu vanana nina wakanzile mweyo
0: Na kubanga ngana Isabel nukunga wachini gele kweni Inja nutijaku usifanelo nitukurumeto davanana Nungula mashaka
2: Na dongilela wako mwangu, ni valanda wangu, ni mwangu.
0: Nchwa nivashuwela?
2: Nivashuwela dilembi dadineni.
0: Na bonga ngana Isabeli, kongkuna wanchibula ningana wamina ana wachinigele kenjisha nini natiza kusikurumeto ni tifanelo tavanana. Ubona ngana dina?
3: Nibona, ndanangu latika yuvata.
0: Ingana latika, hipo laka chikawa chatu cha mabulu yuka wachibuata ngutifanelo nisikurumeto savanana. Ngunga wachinigele kenu wasizia sikurumeto ni tifanelo tavanana?
3: Nasizio.
0: Ngunga wachinigele kenu ngusi sikurumeto savanana nasizivaku?
3: Kushonipa wata hombe, uwe shonipa mashaka, wavunaka mitumu ya ntini.
0: Eni tifanelo nguti hitu zivaku?
3: Wanana ndifanelo tuningwadina. Kuni nende wa unene. Washaiso. Waiso prajikolari.
0: Ingana latika. Katu ndifanelo tunisikurumetu nga suomba. Kasikurumetu. Sao sikurumetu sila ndisalako. Owo wamba basungu sidziwa.
3: Naladisela.
0: Ulandisela sozi.
3: Naladisela.
0: Ingana latika. Ninga gelo ndikani au. Vadinga kumana usisho ni pingo ndiswa wena. Kindivadu ni hembela. Nchano gela kubata tivale wakubana ni wanana Mashkavala ndiseli tifanelo ta wanana
3: Niwa gela Prawa landisela tifanelo ta wanana Prawa kulatine
0: Eni wanga na olova kukavala ndiseli sikuruma, ito wagela chana?
3: Wanda la ndiseli sikuruma, ito pra wajahaya tude.
0: Takubanga ngana latika nkunga wache ni gala kenjisha nitizia kungu sikuruma, ito ntifanelta wanana. Ingana latika dungu la mashaka?
3: Ndungulela mama angu, wagunisu angu, ni mashaka angu, ni wanga na mamini.
0: Njo nubashuwa lako?
3: Njombo ni nifikidaline.
0: Nakubanga ngana latika nkunga wache ni gala kenjisha nitizia kungu tifanelu ni sikuruma, ito savanana. Inga donti misa kutona kajika wache atucho keta jama bulu, nga vachi bulani wanga na vatu vanga vachi gelaka njichano vatidzi vakungusukuru maitu nitifanel tavanani basi nga natidi vikidita.

0: Madelinas.
1: Hey! Hey, timotinda nanjona chatsakisa ngutumananga kugondisa.
0: Ngondisi wangu.
1: Ngondisi wana disogondisa chindana chimwe chibasi.
0: Azo sinjindo sidivala.
1: Ndangela ngondisi wana kachikukumusha takasikuta igondisa tifikidi tako.
0: Nayangela.
1: Nakubanga konko njiwotisa kambenga namina latika no vachindigalo kanini njichana kailungisela tifikidiwo. Engana chichanuka hilungisela.
2: Chindandwa.
1: Embela chindana njawana hinasi.

0: Engena la dika chinda na chana cha tagisa ngudi Mananga ugondisa
1: Ingondisa wangu
0: Ingondisa wana do gondisa chana chuba chinda nwana Na ngele keni chinda na chile nga gondisa Nga namina griza chidu ndidi ngudi Ako mbele kuchini kumbusheta sile nga sidiwala
1: Na ya ngele
0: Na kubwanga ngana Nga tundu misa kutana kajigwa chatu cha masaka na ilo Nga wachipomanga na watu Latika nilitronga wachigondisa senda na sawa Nga hilungisela Kwa nkuhi na ya kauchenje Na wete bale kajigwa chatu chogwita

0: futhi inguva itemperature yakho hayi aba ha butakhwati mani
1: ditshuri madungu lama ya ka mani
0: maya ka papa wa mina David Aron ka papa wa mina wo tola sa Carlos ko aka kama mani lu mandao ra ka u setwa mina dordi vakwe tola vandzi vakho ka varingola vakho
1: utana hibongile hi kuna velo ingisedi unene sonto enene kambe lichiti

0: Mwenk se te koup fukane halo sa, di chi te hibula ni mani?
1: Di chi de ma mwolo, fene madalama ka wuzi hele.
0: Madalama ka wuzi, hocha ni kouk?
1: Na wukanyana, na wukanyana, wukanyana, wukanyana.
0: Ina chani tata pewe mpi mwayo, na madungu la maya kama ni tata?
2: Madungu la maya kama ni tata.
1: Mekata munga wadi chenye du uchambi sela kone, wukone la kukuona.
0: Ni bongi ile.
1: Ni guta ni dungu la sikato wangu Angelica Augusti Nyatari. Chirandwa changu.
2: Chirandwa changu.
1: Ni dungu la vote wa gracious yangu wa manika kukela vote wa manika kukona ni kane church ineni inatambi muno. Udutula mamu.
0: Na kumana tata dungula. Na dose mwalala ungadiho ya ngadihi chikumana hutinzila tinene fundi. Ya mapamase kuyama meangelika.
2: Mapamase kuyama meangelika.
1: Adosaka nkudungutisa mwana wako nyamu.
0: Hidiku unga omboche chiranda chamina haa kuna kutakeo.
1: Nilosa wote wanana vangu vani papo karitikuda nyansu kuvadi ngulungu madale makauzu wa heleni. Ni wote wa heleni na wadungula wote ni wakoma. Nga dungule tatea abili unyankundele kwa nke chao.
0: Namu dungulela chao chao wadungulela kudungulela nao hidungula mama Angelica hapa maseku yakwe. Hikuna vela soto inene kambe hi mwingi siti unene.
1: Nabonga mama nabonga masi zidi unataku ngoma.
0: Sandra Masango.
1: Oh,
0: Andrew Masang,
1: oh, nyamadavu.
0: Ibongi ilo ingi setu nene. Mwengi setu kumfukani lichi iti hibula ni mani?
3: Tati Pedro,
0: bolo de haika kone?
2: Tati Pedro, bolo de haika kone?
3: Jadi zavala nyam zavala kipin.
0: Untuk nanti tadi Pedro kau jangan zafat.
3: Ah, tunggu dulu dia nanti saya kau ane
0: nyambar. Ingin bani kau nunggu dulu tunggu yo peo dua kambing hina jangan bima yona. Madungu lah maya kaman tadi Pedro.
4: Nego kau bela kucing ini dungu sa mamera kelar sri dukunde. Nego juze saya dukunde. Ni hamande na wakalungu tunataka nikuvila kula kuona na ukandizi kwa ona dele ka 23. Dalicho kama kuchini hukisa madungu la kwa utito wa uo utomi na mwana wa usena. Ya bala tena manje wadija. Ndio ya kana manje dia hiyo kile. Alikuwa kuona ni mama wako rabela lifredi kuni.
0: Mwendo na tata hii mungi ile ngumadungu layo hii kuna velo ingi seti unene hatembatita kuma hukile maya madungu lava maimani mana kulave tetele.
4: Nito nikuwa hukisira kupinda pinda pripi mwana u dijada u niwele ina mwa dijamba hundu ngutu wazi ila kuwana mwa kwa lifreta rakila lifreta kumbi.
0: Mwendo na hii mungi ile ma hii kuna velo ingi seti unene sonto inene.
4: Kama nikuwa di masalani, ni margin, wondi na yo anga chituma kadona Rashidi Nyambani, teze kawo ite, kano vini treji kandikuwa na wala kuchindungu na nene.
0: Mungi le tata.
4: Nina uko nuna kudungu ula.
0: Chao, son tuenene kambi mungi siti unene.

0: Hela kwamukela ingiseti hiku na imfuka, mo ingiseti halo sadi chiti.
1: Lichi bula.
0: Lichi chiti mama hibula ni mani.
1: Oh, baba tani mami Anita, jalala watingani mwe.
0: Mami Anita, hitinga di hivile la matu ya wabasikati. Madungu la maya kamani?
1: Ah, madungu la yotu, nga mwe ami, na batukulu rangu, ni watu watingani. Kona jalala mwa, au kunga wa watingani mwe.
0: Ngotona mama, ibongile.
1: Abonga.
0: Wengi seti unene, sonto enene kambe dijit.
2: Nene kambe
1: dijit. Ibongile.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
0: 11:48 minutos.
3: Tipumele, ponto final, amore, fale tudo, vamos embora daqui.
0: Mwengi seti kumfukane, halo sadijit, hibulani mani. Ichiti tata ya huka hinguano ubolodi heka kona ditina.
4: Haula ula na Pasquale Elias leka hongwena aka chenge kanya ulana.
0: Koja nika hongweni tata Pasquale?
4: Ah, kusasikili kunene, hizo zifulana hizo uoni.
0: Manaza mahoka mati, madungu la maya kama ni tata?
4: Rongole savonche bana na wamina. Zerongola Tina Pasquale, Constantino Pasquale, Delsa da Graça Pasquale. Me voante na vossa tua colomuca kenge. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, tata. Rikunavela sonto inene, michu inene kambi. Nguzila hilao gameto mitumu yetu ngulidi mida chichi opika mishua ya munu ya sontu. Mitumu nguye ingati manzane kami na Sandra Masangu. Ngundi chinada wa sinchu wa Raju Msambiki mwengi seti hila kuweka kubonga kaona ngulo kodi hilu mbele nzeve. Hiji simamu hilo mangu kuwa mitumu ingati ichi ya masu ngulidi mida chiputu kisi. Hisi dibali kubonga kawa swanga sikuta kusengela kami mitumu iwa. Hambi kuhifonela. Hambi wangatandeka zata kwa hatembata kwa mafiki ya mataku manasikota kasikuwa hifonela. Hilo sana navo. Dijiti hikuna velo ingi seti unene kaingwa ni mitumu ilundi sako. Sonto inene.

0: Atolo Costa do Marfim hiya na nga tshwetimukelwa hi ku wina ndzhaku ka loko kunene a humile primera parte na a wina a kuba a ntlawa wa Alemanya hi xigolo xin'we xo kala angulo ntlawa wa ma-Germany hi wona wu nga wuya wu ta hundzulusa handzu chela swigolo swimbirhi aka xigava xa vumbirhi kasi nyamuntlha aka wuxaga siku ntlawa wa Tunisia mun'wani mukumbisi wa Afrika wu bilwi hi munhu wa swigolo ku kala ni nhlamulo hi ntlawa wa Japan nyamuntlha loko ku cukisiwa aka suka nyamuntlha mintlawa yi tunghena aka wuxaga siku a ta nghena Cabo Verde lowa tu mahlu na mahlu ni ntlawa wa Uruguay hi wulawula hi xigava xa vumbirhi ku alakanyisa leswaku Cabo Verde aka nhlakano wa ku sangula hi yena nga ringana ni ntlawa wa Xipanya hi 0-0 aka nhlakano lowu Vozinha a nga tiveka ngopfu hikwalaha ka ku suselela mabola woxe ma nga kongoma a balizeni.
1: Foram enganos, traições, mas eu me arrependo. Eu prometo mudar, amor. Dê-me uma chance.

0: 14 horas ni 48 minutos magambo ya mhlakano ya Planet America siku leyi ga nyamuhla nyamuhla loyi u faneleke a ku tiva xungetano hi mihlakano ya musambola leyi nga vikisiwa ku nga hekali hi ta zama tindlela ta ku kumana ni vaina kulori kusukela ka tivala ta ku tsalangana ka Tasa Musambiki patsi ni musambola leswo na hefela ku ku tivisa xungetano hi maphikizana ya leti ti yelanaku ni musambola patsi kambe ni Tasa de Musambiki kambe nyamuhla hi siku legi ntlawa wa maxakeni wu nghenaku ubela ni Xingaldi 30 yi hlakaniwa wumbirhi ntshaku ka ku ku tholeliwi Dario Monteiro kota muchukumisi muswa wa ntlawa wa maxakeni ku nga hekali hi ta ku tivisa hi mihandzu ya byo tlhelela lebyi mahekaku.
1: Ngatamela telefone. Ah, Val Sandlanga. Angela kutiva swaku hi mani lo anga wina campeonato nacional. Ah, ha.
2: Yeah.

ndozimenotu citingabili wakacikhatile ci ferroviari wakamaputsu ni ferroviari da Beira varingana hi 0-0 hi ulaula hi Mosambola 2026 cigava ca utlhanu ni zvimbiri lecibiliwaku kusukela ka siku gatolo laha Costa do Sol ni Union Desportiva do Songo va nga ringana va ringene hi 2-2 kasi a ferroviari wa nakala ni wa lixinga na vona va ringene hi 0-0 a wu tsika ka nhlakani lowu biliwaku ka xikhati lexi Bahia de Pemba hi yena a ringanaku ni Associação Desportiva de Vila Nkulu hi 0-0 Maxakeni na yena wa ringana hi handzu ku fana ni ntlawa wa Xingal de Tete ku biliwa 15 minutos aka xikhati lexi ka yonhle mihlakano ya ku lumba Musambola 2026 sétima jornada.

chikhati chaku lavetela karhi luxibindi hativa leswaku ka chikhati leyi cha ferroviari wa ka maputsu ni ferroviari da beira va ringana hi 0-0 hi wa hi u nga hi byelaka kusukela aka kampu ya Afrin. Karlo Xibindi hakulosa hi wa hi u nga hi byelaka xungetano hi 0-0 ka kampu ya Afrin. Alô, Carlos? Carlos Bende?

0: chikhati chakuramba Carlos Sibindi hakulosa. Hello sile Carlos.
1: Alo alo Maputo.
0: Izona Carlos Sibindi hakulosa hati vale zvaku varingana. Varingana hi 0-0. Munga dzala yini? Shungetani hi Ferroviari wa Maputo na Ferroviari da Bay.
1: Leswa leswaku wa ntlangu xikazi ka mita wa mbili wa nikuma hidrasi
0: hi mikuma khwatsi yana ni mahlweni
1: kanimamu hi nga hlaya leswaku a ku dzingana ka va Ferroviari lava hi nga hlaya leswaku hi ku pfumala ka njombo ngopfungopfu ka Ferroviari Maputo lweyi a khinyelaka ku kongoma balizeni bya Ferroviari wa libela a 0-0 lweyi hi ugama hi nga mi pfumela ku ta tlhasalana leswaku swa pfumeleka u va leswaku ntlawa lowu wa Ferroviari Maputo ku leswi va buyisaka swona swi komba ku navela hi nkamu swinene ka ntlawa wa Ferroviari Maputo kutani ke hi ku hangwesa hi data leswi mintlawa mibidi mi nga ningese xiswona ntlawa wa Ferroviari Maputo u ningese xileswi a na Victor wa balizeni andzeni ka kampo hi Nelson Huga Xetoso Thununu Ezekiel Sampaio Celso kun'we na Opsi Alki na Alidori hi tlhelo bya ntlawa wa Ferroviari wa Libeira ana Paizinho balizeni andzeni ka kampo hi Ezekiel kasi hi Sidiki Kamanga Mares, Mapangani, Cesar Filinho, Walter, Bernardo, Dayo, Nabeu. E esse me está um beijo, me ninguém saca isso, né? Escavicando, fixando lu, com a Ferroviari Maputo na Ferroviari Walebeira. Um camalô, ele está a calisaco. Estava o Ferroviari. Wa libeira hi le kutani ke ya teka ndlela ya ku wa teka akumbe a kongoma balizeni kambe a swi kotekanga wa sindzisa ka Ferroviari Maputo a teka ka bola ya pondeni a teka ka bola kambe va

0: Sport Ball Club has kotili mainchala ya kushonga sinene kwa ningereza agolo za kusungula kama dambu ya namunta ya alikazi zongela sinene nene kutiva lesa ku atavali mani ambeli lwe aningenisiki golo kamle stiki lesa ku ave mainchala ya kushonga sinene munyimeli wanta wa Fish Football Club ahumelili vamuyambesha hofu bola dzia gama hikuva dzia nyima ankukutwini wa Guardared Xisapa wa Fish
1: hizwana hi ta vuya laha ku nga hi kale hi nga mahakandzakanyo wa primera party Carlos Sibindi
2: idasi ku hlaya leswaku 1-0 lweyi a khatisa maendlelo ya Ferroviari de Maputo hikwalaho ka ku maninghenelo manene lawa a veke nawo ku fambeni ka nkama wa ku sungula kumbe ka timinete ta ku sungula ka nkama wolo wa ku sungula a nga yenchanga nchumu kambe ke Ferroviari la bela hi ku ve ni a yiva bola a famba na byo a thasa ponteni a chilula kutani ke dayo nanga na munhu kusuhi a hlulile leswi a nga velisiki ku tlulisa xiswona kutani ke a susumeka bola swi hamba 1-0 1-0 loyi hi nga hlaya leswaku a beki xihlamalisi ku leswi Ferroviari Maputo a fa belisa xiswona kambe ke a hi pima leswaku ntshaku ka goal ledo ntlawu wa Ferroviari u ta tlhela ku tlhelela leswi u ningelisiki xiswona kambe a swi vanga tano a Ferroviari za bela kusukela kulano hi yena khomeke matomu a komba ndlela ntlawa wa Ferroviari di Maputo kutani ke Ferroviari di Maputo a landzelela Ferroviari katike Ferroviari da bera hi yena nga ni ndlela ni mafambele manene Ferroviari di Maputo a mu landzelela kambe ku malandzelelo yakhe a nga kumanga nondzovoto xikhela xibeka ntlawu wa Ferroviari wa libera a le kusuhi ni ku hamba 2-0 ku tlula ku ve ni Ferroviari di Maputo a tlhela a dzinganisa ntlangu hi nkatsakanyo hi nga hlaya leswaku a ve ntlangu lowu hi nga hlayaka swaku Ferroviari la bera i nge a ningenile nani xirhongwaninyana a yikelanyana kasi wo mukanganyisa Ferroviari di Maputo loko a ku a pfula matihlo a lavita mahlweni a damba fa dzipelile ku mafambele lawo ntlawa wa Ferroviari la bera u londzovotile malondzovotele manene ka nkama lowu va dyondzeke mfambo ni mafambele ya Ferroviari di Maputo kutani ke Ferroviari la bera ku humelela kwakhe ku ta tlhasa laha a swi solisi ni hlayile leswaku ku ve ni minkama leswaku ni na a tlulile ka 1-0 kambe ke a swi zanga swi va tano na hi Ferroviari Maputo ve ni minkama kambe ke a nhloko ya mhaka yi temeliwile ngopfungopfu hi ntlawa wa Ferroviari wa libera kutani ke 45 minutes leyi yi hela ntlawa wa Ferroviari libera na kumeka le henhla hi mabelele ni hantsu hambi wa pito a ku na nchumu lexi hi nga lendzaka ha xona leswaku kumbe kumbe talvege na hinkwaswo swa ku kanya mabelele manene ya Ferroviari Maputo ka timinete ta ku sungula.

0: balnearo hi ta ze kota a ku hlayisa ka resultat leyi nga li kuma namuntlha.
1: Kutaneke ku sungula torneo leti hi nga nyimela yini ka mitlangu leyi mi taka hi ka xadi lweyi?
0: A ka xadi lweyi hi ni promete ra ma hi xiforso para makampionati lama buyaka ma torneo lama buyaka hinkwawo hi ta endla hinkwaswo para hi kombisa futebola linene la kusonga la ku tlakusa bowana wa hina.
1: Kermamu swinene mavito ya mutlhavukanyeti wa Kajado Football Club leyi a humeleleki hi mabola mabizi ya ku pfumala ya ngulu mahlweni ka Fish Football Club ikasi hi zongolela ku va hi kuma mutlhavukanyeti wa Fish Football Club kambe leswi teke leswaku vabeli va Fish va nyamalalile a va voni laha ni kusuhi tsakuta ku va va luzile hi mabola mabizi ya ku pfumala ya ngulu nakona kutani ku ni pongo byikulu haleni ku va a torneo chapuchapu lweyi i nkhuvu lana xifundzeni xa Bowana i nga le xifundzeni xa Bowana ntsena le hinkwako lomu a mpikisano lowu wu landziwaka kona kutani namuntlha a yi le ku khanguliwa ka torneo leti xiyimo xa xifundza xa lana Bowana Idrasio swa hi kasatela hi ntlamu swinene ku va hi kuma a vabele va Bairo Fish na va ku va kutani va susile a swipanu nakona vunyingi bya vona va halelana andzeni ka kampi to dzingisa ku va hamba nkatsakanyo wa ntlangu lowu hi nga hlaya leswaku a ve ntlangu wa ku xonga swinene a ve ntlangu lowu mintlawa hani busy mi ni ngeniki ndzeni ka kampu na muni ku swi jula ni ku navela ku va mi nga yenca xa vukazi ndzeni ka 90 minutos kambe kusukela kusunguleni ya vekajado lweyi a buyike henhla ka ntlangu hi vonile ku fambeni ka timinete ta ku zanga veya 20 minutos lana ka mabeleli ya ku xonga swinene vabeli va le ntshako va ntlawa wa Fish Football Club va jabuta nuna wa ntlawa lowu a ve kwala ka Samitu na Dumba kumeka usakwe enkova bele aya mahlweni aya ku mombo na guarda redes a muyambexa a hofu bola tsya ningena a balizeni swiyenca 1-0 ku heti kama timinetinyana titsongo kambe na ye ka 45 minutes swo busy mabelela ya ku xonga ya kajado lweyi swi kotekile ku va ningena a balizeni kumbexana va ningenisa a golo bya ubusy ku ya tlasa vukan'wini bya 45 minutes wa ku sungula ku game a primera party ku ya sungula nkama wo busy kumbexana nkama wo gamu a ka cincanga nchumu ve kajado lweyi a yike mahlweni ku va sindzisa ku va a ningenisa golo bya uzazu a Fish a ve ni mikandlu ka bizi ka zazu mune na bintlama mikandlu kambe guardaredes sakiri lweyi wa kasi wa Fish Football Club hi lweyi a ece hinkwaswo ku va a mabola ma nga ningeni a baliteni tsakwe ntlangu wu yi gamisa xisweswi nkwapito hi nga hlaya leswaku a nga ka a nga bekanga litiwu na ku tshongo ndzeni ka handzu lowu kutani ke handzu lowu ni ta yi tshivela lava yingiseti handzu lowu wa pfumeleleka loko hi lavisa emafambela ya ntlangu fambeni ka 90 minutos masinku ya xiengetela kutani ke na yini hi ta yima kwala kusukela a Bairo Fish a xifundzeni xa Bowana a ku khanguliweni ka torneo chapuchapu xiyimo xa xifundza lexi a ve Juli Mavota swin'we na Rigoberto Xihisano kasi ke Fernando Marumbini i muchayeri wa movha loyi kusukela sweswi a hi khilisaka a xifundzeni xa Matsolo.
2: Bongele Julio Mavota ku humula kunene a ka xikhatileti hi ka 7:27 hi ndzimeni ya hora ya ku mbitisela ya magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta miri kambe ka siku ganyamuntlha a ntlawa wa Nkomati Dexinavan hi yena a nga chapela ku ya ka xigava xin'wana xa TASA Mosambiki ndzhaku ka loko a bile ntlawa wa Baronge Football Club amachichi hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi xin'we nhlakano wu nga kumeka ka prolongamento ndzhaku ka loko va ringene hi un'wan'wun hi na kulori Avelino Antoni.
3: Idrasio Makondela ni mwingiseta milosa ugumesile hlakano machichi laha a ntlawa wa Inkomati wu gangile kwa xitamu.

0: chakuya ka chigaba chilandzela ku cha tasa di Musambiki hixipandzi dzongeni ka tiko inkomati ive a humelela hi swigolo swimbirhi ka chin'we mahlweni ka mabaronge ma sangulele hi wona machela xigolo ka xigava xa ku sangula xa hlakanu ni 1-0 ku yilwi ka interval kutani xikati lexi mitlawa yi nga ya wisa ka xigava xa vumbirhi mabaronge ma kumekangi lomu livaleni na ma vhumele leswaku inkomati wa xinavhani a kula kala a zwa kusuhani ni ku bela ka xigava xa vumbirhi xa hlakanu la xigolo lexi xi nga icanisa ahlakanu ndzhaku mitlawa mimbirhi yi yile ka prolongament ku nga xipandzi xa 30 wa timinete leti tengeteliwaku hi nawu ta ku ve ku laveteliwa ntlawa lowu humelelaku hundza ku ya ka xin'wana xigava hi laha swi nga onheka kona makunu mabaronge ma kokile ma koka ma phukwile hi tamu swigolo kala loku hatlawa inkomati na ku khiyela mineti yin'we ntsena a ku ve swi chipa ku yiwa ka mapenalty golisa inkomati mbeli Carlitos loyi i n'wana wa lomukaya inyambani hi wumbiwa ka makana rinyu ximwele fambeni ka khavelekao ka bola lomu inyambani abele ka ferroviari wa inyambani abelele ka bila shopping abelele ka association sportiva wa le ka vilakulu ku kumeseni ka hlakanu hi na Radio Mozambique ve kola magezu ya muchukumisi wa inkomati wa xinavhani Edson Mavunja.
1: Ya ku sungula ni parabenza na majugadora mina swi nga tisa swone ivi vhesi la wu karhata kutani timpfula ni tamu xitiratwini maze hi konsikira ku ta fika loko ni famba direct ka jon ni hlata ku a ni switwa swo nga ta va le xugalfasi a ekipa baronge ni majugadori ya ku tiva mukazi da misi mambeyani mataka xibutu xikurinyu majugadori lama nga ni manda senta mas a hi loko brigade ganya hina piku loko swi daya swi twaka kuswaka inkomati lembe ni nga yele famba tema quarter final la ni nga eliminariwa mapenalty ferroviari di maputo entao tinha ki telane pre ganya pre hlepi ku ra rafaka lembeyani na outra fase da tasa
0: Carlitos mestre a sungula jogo banco na amba campeonato labon a maputo
1: ya a Carlitos ataka lesão ano mesmo na tentar com vai muro recuperar ano problema de solo mas e bem na ena lá estou com a família lá em Embanda tinha que estar na família lá ena na sonavo e moringa siri na muncha a golista na sonavo sai lá com 80% de recuperação então moringa sai lá com 80% coach está mais 10 para com 90 para continuar aí foi nesse sítio lá
0: Kakelo Gama Barões cuve cula ula Mr. Manito Marandi loyi a vhumeleleku a handzu lowu na tshembisa ku lexi saleleku ku ve ku cukiwa campeonato wa lomukaya nyambani vulalo hi nyambanesi wa lembe ka 2026
2: i chance va nga yi kuma a ku goheka swi gohekanga so ti vheriwa chance a va kumile chance ya ku va chela xigolo va hipala hikwalaho i va chile xigolo ka kama wa ugama a hi swiswa mati ma halakile ku na swa ku swi rekoperari mas epa boa sorte para eles. Está bom na lesão mano, você sabe que o carro na já campeonato provincial.
0: Vá calar, vá cozer, vá lhes correr em angas humanos. Camalo é correr, na loja angas corta com ficha bola. A coin comanda angas com angas vai chegar gol já. Jirungas permissa. Eu é mané lá em uma cachê calé, já fez vamos barões.
2: A mané lá já treinador, mas a mané não mané lá já chitung. Louco, a não chitiwa a higanya. Na nga vilelekanga leswi nga ciciwa hi paliwa vana ni ku khala ngopfu yena ma yena xikurinyu xa a karele
0: se tasa muhumel ka yona a mahina ku trapelariwa hi tasa a kombela ku lolo jogo leyi mi nga na yo lomu xikarhi ka vhiki na DVB leswi swi mi nga tanga swimhaka campeonato leswi saleleku
2: lexi seleku ka hina ku lwela yona a campeonato a tasa hi humel ka yona ka kama walowu hi tsandzikile kuma xitoria xa xinene ka tasa pelokulokwa hi ni hundza laha ri na kuma xitoria lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembane maxapa hi swi tsandzikile hi wa lwela ku hi swi kota leswi nga sala hi cukile yona ka pionato provincial yena DV i le henhla ka hina maxi hi talwa a wu masimu ka hina ku zama ku hi mutravhara a nga hi hundzi
0: a ku buha ka ferroviari tolo ka mi vona kutani a mi lomu ka swona
2: a ku hi pfuna ku na ni vantage nyana hi ku i nyimisiwile a nga yanga phambeni hi yena u timuza i kumile ku tipositiona rikhwatsi laha nga kona hina hi cukanga ngopfu a mun'wana hi ticukile hi hoxa ndi chukile hocha no mpodi dependere mwana kula kuti dependere hocha iti nyimela hina hocha
0: magezu ya manitu marandi muchukumisi nanza wake wa mabaronge la wa mabilweku hi nkomato ashina vani zvigol zvimbiri kachimwe mauya masala amashikotanga chapela akuya ka chigawa chilanzela kucha tasa di musambiki hechipanze dzonga katoga musambiki zvakile zvingana zvikuzvamba kusukala alivaleni ya machechi na Glory Drasio Makondela asalisa itakelewana na ka zvimwana zvikati mangwani masiku kwa last chin cha Radio Msambiki Avelino Antonio ivi tugamina
3: bongile rekadza setora shine 33 minutes kunga hekale hita gemeta magambo ya mhlakano ya kutenyeta mire.

izwana ka 17 horas ne 38 minutos magambo ya mihlakano ya utyanya tamiri aka siku legiga nyamuhla a Espanha hiloyi kunene nyamuhla to lavetela tindlela ta ku wina khatiga kusangula aka maphikizana lawa na kubeliliwa ku segunda jornada ya fase de grupos ya maphikizana ya mundial mabeliwa ku a Canada, México ne Estados Unidos kwala kanyisa leswa ku a Espanha hi yananga jumiwa hi Cabo Verde aka jornada 1 ya maphikizana lawa hi ulaula hi grupo H a Cabo Verde hi yananga vala zwatana mtawona va ringana hi 0-0 kasi nyamuhla kumana nika wa Arabia Saudita na yena loyi anga lwela un ponto mahlweni ka Uruguay hi ulaula hi grupo aga kasi Espanha hi loyi a hlumile ku makhari aka suga nyamuhla ndzeni ka xikhatana ta sangula hlakani loko swi ku dzoyitora Yamal hi loyi anga nghena aka xigava xa ku sangula ka siku legiga nyamuhla ka 11 initial ku tsika ka leswo ku nghenile Dan Olmo ku humile a vabeli loko hi cukisa vabeli lava nga huma loko ku fananisiwa ni siku legi va nga bela ni Cabo Verde hi ulaula hi vabeli va ku fana na Fabian na Ferran Torres hi vona va nga Fabian na Gavi hi vona va nga huma aka 11 initial kasi Arabia Saudita loko ku cukisiwa i hlakano i kawa lowu kunene hi ku tala ka vona va belaku a kwalomu kati ku ga Arabia Saudita ka maphikizana ya Arabia Saudita hi mun'wani ni mun'wani a kumekaku na bela a handle ka matiko ku fana ni mubeli Saudi loyi a belaku aka Ligue 1 hi ku tala ka vabeli lava va bela tikweni ga Arabia Saudita tikweni ga vona loko hi cukisa khati legi hi khati ga umuni Espanha ni Arabia Saudita na vakumana vakumene hi 2006 a wina Espanha leswa ka mundial grupo H mundial wa 2006 a winile Espanha hi xigolo xin'we xo kala hlamulo va yi va kumana kambe hi 2010 leswa ka maphikizana ya cingana ntlawa wa Espanha hi wona wu nga ba ntlawa wa Arabia Saudita hi 3-2 ku ve ku siyana hi xigolo xin'we kambe kasi a handzu wa hombe a nga wu kuma wa ku tsawukana ngopfu na Arabia Saudita Espanha wu mahikile hi 12 kutani hi 7 ka setembro ka lembe ga 2012 laha kunene Espanha a nga swi kota ku wina hi 5 wa zwigolo swo kala ni hlamulo a ka xikhati lexi kunene ku nga hi ni ntlawa wa hombe ngopfu wa Espanha laha ku nga bela Pedrito ku nga bela Iker Casilla ku nga bela David Villa ku nga bela Andres Iniesta David Silva Puyol ku hlayela ku xura vabeli lava kunene va nga tikombisa ngopfu Xavi Hernandez Xabi Alonso loyi a nga muchukumisa ka xikhati lexi makunu hi ta wona ku zwini swi tumaheka ka nhlakano wa umuni laha Arabia Saudita ni Espanha va tumahlu na mahlu hi ta wona leswaku Espanha ku ta visiku ga ku sangula na wina ka maphikizana la ya mundial grupo H ni ku ku ta visiku ga umbirhi na byi mutsandza ku wina xikankanka Espanha zvutiso leswi swi ta hlamuliwa loko swi ta ku dzoyitora xa tikweni ka Mozambique kala 20 horas xi ta ve xivutiso lexo xi hlamuliwile kona ka siku ga nyamuhla mungana munghiseta bel xika loyi na yena a tshovikile ku timbilu hi ku ka ku swi kota ku wina mahlweni ka Egypt ka xigava xa ku sangula hi yena a ti mahlu na mahlu ka siku ga nyamuhla ni Iran loyi a nga ringana aka Primera Jornada ni Nova Zelandia hi 2-2 e khati ga ku sangula na vakumana a mitlawa leyi mbirhi bel xika ni Iran loko hi cukisa hi tabela classificativa grupo G Nova Zelandia wa rhangela a ni un ponto swigolo swimbirhi ku fana ku landzela Iran a ni un ponto swigolo swimbirhi na yena wa chelelo swimbirhi kasi bel xika ni Egypt va ni xigolo xin'we na vona va ni un ponto
varingana hit point aka group league na vangenaku ka segunda jornada kasi xingetano hi grupu ga Espanha zva ringana kuva hi ku tivisa xingetano hi tlawa kumbisaku Africa tlawa kumbisaku matiku ya ku hulawula Xiputukezi hi hulawula hi Cabo Verde data ku mahlu na mahlu ni Uruguay vatabela hi ku pinzula hi 0 horas vana vabelaku a stadio cha Hard Rock Stadium leso aka maphikizana ya Mundial hi ulaula hi stadio lechi kunene chikumekaku a tikweni ga Estados Unidos da America chimwe ka leswi zwi amukelaku a maphikizana lawo makunu mungana mwingiseti xungetano hi Mundial tahiti nyingi ututitiva maphikizana mahabiliwa hi segunda jornada yi tambitisiliwa segunda jornada kasi bya byi kota akungena aka tercera jornada kani leswi se ku ni mitlawa leyi se yi gangile hi ku xitambu akuya aka ma akuya ka xigava cha ma eliminatorio loko ku pimiwa leswaku yi kona mitlawa leswi ku tileku a ku wina aka mihlakano yonhle ya yimbirhi ya ku sangula tshamela leya kumungana mungiseti hi wulawula hi ntlawa wa ku fana ni mexi ku veni va muti hi vona va nga byi kota a ku nghena va nghenaku ka tercera jornada na va hi ni 6 points vabili Africa do Sul va tlhela va ba a ntlawa wa Korea do Sul hi xigolo chin'we cho kala a yangulu kasi xungetano hi Africa do Sul a nga ha lorha leswaku a ba Korea kasi swa swi kota ku a ya ka xigava chin'wana cha Mundial michumu ya ku karata swa hambi ngopfu kona mandziku ku simamiseni Argentina a ta ku mahlu na mahlu ni Austria kasi a France a tabela ni Iraqi a ntlawa wa Argentina wu suka heka ku wina akuba usuka heka kuba a ntlawa wa Argelia hi swigolo swinharhu swo kala hlamulo swigolo swonhle swa ku pitiwa hi Messi kasi Australia hi Austria hi yena nga ba Jordania ka xigava cha ku sangula hi swigolo swinharhu zva ku anguliwa hi chin'we mikawa leyi mbirhi nghena hi ni 3 points ka pauta classificativa kasi mikawa ya Jordania ni Argelia a yi si kuma ku wina a Jordania hi loyi a nga ka xitshamo cha unharhu kasi Argelia hi yena a nga ka xitshamo cha ku mbitisela ntlawa wa France mandziku u bela ni Iraqi leswa ku vuleni ka grupu E segunda jornada Iraqi ni France mikawa leyi mbirhi taku hi ka mihandzu yo hambana France ata hi koba Senegal kasi Iraqi a suka hi ka ku fumbutelwa hi ntlawa wa Norwega hi 4-1 maphikizana ya Mundial umakuma laha Radio Mosambiki mungana mwingiseti ku nga hekale hi ta nyikela xitshamo ka vayina kulori ni ku hahlukana ni switichi zva inyambani ka Gaza ni kamaputsu kutani ku hahlukana ni switichi zva ka Gaza ni kamaputsu.

wala wena mfundisi wa mina ungani fundisa ku imbelela imina sara izama shaba.

0: Lecca 21 horas e 14 minutos.
1: Hello, Sini Mroza Mungiseti. Hello, Sini Chikele, Chikele, Chikele. Hey, amasikwana lawa Mroza Mungiseti. Katitila. Katitila, hambi kwa lomuhinga kwa nalomu. Hey, hey, yeah. Katitimela, matsamela kwa makarata. Na vanhanyana lawa va madota ya mina. Vakona va langutela azwikungusa. Ilongolo kwa la madoteni ka sikuleke nyamuhla. Unga mangeni kamina Armindo Masingi. Na hilo sela kulaha na baba Tomaj waloi. Kota tekniku wa hina. Sonorizador waku tiva hita mimusika lei chai waku laha. Zonke hiya na tiva ku Tomaj waloi himu kombela ku a kela ngena lomu ka Fitateka ya Radio Mozambique ahikokela au change ga muchai Alexandre Langa amamitikati.

0: Jibongile Alexandre Langa hikuhi alakanyisa leswaku amali ka siku u yi kuma u fanele ku yi tirhela, u fanele ku tirha ama medical makumi hi lava tirhaka, loko u nga tirhi ama medical a wu makumi. Makoni hi wa ma medical lawa hela ku vulavulaka hi wona ka longoloko wa nyamuhla. Madota ya mina se machikele hulalaha ya Maria Susana Mkumba, hulalaha Luisa Nicolau Makwakwa, hulalaha baba Messias Manuel. Makoni madota lawa hi takunawu ka sugiuni gwan hi ta kombisana, hi ta mahanyela, hi ta matshamela ku hi fanele ku vi ni munhu muni kasi ha vitaniwa vanhu lava humaka hi lomu vanhwini. Makoni zitalo sala madota basungula marhambu ya xisati kutani mata hi kufumeta kota va nga tani tihunyi xirimana lexi. Maria Susana Mkumba, hoya hoya kibele
1: gipelile madota kuloni moderador wa hina Masingi papa Messias mama ni Luisa Nicolau
2: bongele
1: ai chavi kambe ni ku losetela nguvu nguvu amu khoma khoma wa hina wa michini kota amhaka leyi kasi ku chikela ka n'wina va nge seti ku lava ku ve ni loyi a yi khwenyahenyaku ku nga tomaxiwa ka valoyi
0: hi swona Makwakwa
1: lata
0: kuma vangana va hlanganyete tihonyi ku ve ni tilava yena ku a tihlanganyetelayi
1: chikele ka ku khataao rhuma vangana
3: gipelele kwakwa Masingi mderadoro wa hina kwala kaya laswa papa Messias laswa mama ni Maria Susana
2: bongile
3: laswa muxade valoyi we hihanyahanya khwatsi michini leyo kota masiku wokhe hi swala ku ti ku gokhe mhaka laha ka wena
0: bongile baba Messias oya gipelile
2: gipelile baba Masingi mama na Susana na mama Nicolau ni ku chiketaka baba wa hina valoyi ni ka vatlhengisete lava hi zwako laha radio Mosambiki ka siku hokhleni hi veni u tlhengeleginwe leswaku va ka timhaka leti hi ti xoxaka ni ku bula ha tona ti chikela khwatsi na hi vonga ku mama Masingi nga gezi leki na wona u gezi wa khwatsi laha ka hina bongile
0: ku bonga mina loko hi loseni ka lexikhati xa usiku leki ka nyamuhla na hi ta vulaku leswaku a hlokomhaka hi leyi mi yisile ku madota madota ya mina amali yi kumiwa hi lava tirhaku loyi u ka ku tirha amali a nga yi kumi kambe loko a yi kuma ti kota tindlela leti nga ti landzisa ku za a kuma mali leyi hi leswi yi nga tiriwa hi van'wana va mu nyika va mu lawula ku hi leyi makunu a cha hombe hi laha ka vanhu lava hi tswalaka amali a n'wanana swi fanele ku a yi tolovela ke mali leyi yi nga dayisa Messias tikinyeta tinharhu leti ti nga xavisa Jesu Messias swa ringana ku a chiramulexi mahako oxiletelexingetai mana a rhandzaku a khakhambusa muzimba a chirapana lexi basi avala dota hi gona ge nga ni mbere ni masaho ni machapa ava vamani va ta sava landzela hi le ndzhaku ba Messias mali leyi kota hulileke ku leswaku yi layisile hosi Jesu ya ringana ku yi toloveliwa hi vanana xikarati muni mali yi nga na yo ka vanana
2: ndzi bongile bava Masingi ni n'we tlhe ni n'wina muhezi wako ka malowu a cha hombe laha ka n'wanana hi ku yona ni fanele ku va n'wanana a nga tolovesiwi ngopfu male a n'wanana a gondzisiwa byin'wana lebyi nga ni mfanelo kakwe kota un'wanana kakwe loko hi chumu la ku nyika n'wanana u mu nyika hi byilo loko ku a teka ku nga va lunch leswi va byi vulaka ku khoma xo karhi ku pfala ku yaga xikoleni a tolovela ku famba ni xipawana xakwe ni swin'wana leswo vevukanyana ku n'wanana nga khoma bara a nga ya tshama ni hi ndlala kutani ku navela a van'wani vana ana xikoleni loko va ga byo karhi hikuva loko n'wanana

0: kutani lava ya ku ma internato loko nga tindhawu leyi va ya ku va tshama kona kuswani xikolo ka tiko gego va ya ku ka gona bya pasa ku va u rhumela mali ku wa xivezi u nga ta ganya coko xikhati ku famba u heleketa swilo bya ku aga ni ku hakela xikolo ni ku hakela swin'wana leswi va fanele ku va swi kuma kota mabuku lava gondzaka ha wona bya pasa hikuva siniya xa i le xikolweni ku makhati mambirhi ku gondza xikolo yena a byi tiva ku i munhu wa hombe ka xikolo lexi nga ka xona i byini a fanele ku a byi amukela a kota ku tirhisa mali liyani leyi a nga kona ni ku xavela wuswa ni ku hakela maphepha lawa ma tirhisaka xikolweni ni swin'wana ku nga tifanele ta le xikolweni lomu a nga kona leswi va chukwata na ku nga yin'wana na mutsongwana lowu wa hagisiwaka laha kaya a hlabyiwa laha kaya a hlabyiwa timpahla laha kaya a vi yena nyikiwaku mali ku ta ku yana exikolweni leswiya ho mu poyile hikuva a ta kula na byiwa ku a mali wo nyikwa a wu tirhi kasi loko a gondza ku tirha ende a ta byi tiva ku loko mali i muwela a fanele ku va a mahayini xa xinene va xivhuna yena xi kha xivhuna ni mabava vakwe
1: xikarati mone n'wamakwakwa xi lata mali yi nga nacho ka n'wanana wena wa munhu wa hombe wa tlhamukwanyana ubyariwini tolweni netswariweni yamuntlha a mu mahisa ku yini a mali a kokwana wa wena kutani mamani wa wena papai a ku chusa ku u hlakanela lomu malini mahlakanela hi wa
2: bungile kokwa Masingi loko u nyiketa mina hakunene kota mina hakunene ndzi tile tolo ndzi gondzile kambe tolo mina lexi ndzi nga xi wona loko na ndza hayi n'wanana jahaya xikolweni kani ku hayi ku yina ndzi swi tima xi hina leswi hi nga nyikiwa kota mbuva hi wa nga yi tivi kambe ku hi lanxi lanxi xilungu yi wa gondza kwazama xi hambi xo xilungu xexa tolo xa hambana ni lexa nyamuka ene hi wa tiva ku wa ku la ta longa timbuva ta ku ya ka xikolweni loko kuma a retireyo hi wa nyikiwa rhale hi nyikiwa mtsumbula hi nyikiwa hambi wuxa ku famba khema wuxa lumeya ka bota lumeya fumbela lomu ka kartuxi vurikiwa ya kona makartu a sikirina loko hi xava mitiloxini yi wa pimiwa xa lomu ka tikartuxi a phepha ka kaki gaginene be endhawu hi lomu hi nga chela kona a ti capawu ti wa hikalela hikuva hambi ku ti wona ka kona a tiloxini wa famba swin'we ni vakokwana pura va xava leswi va xavaku chetela lomu ndzaveni hi riwexwa hi tlhela hi vuya kaya ve a nga riha a nga xava hi kokwana wa mina makunu a ku hi ku hi ta swi wulawula nyamuka swa bindza maxi hambi ko nyamuka loko hi wo swi kota nga hi nga va peti ngopfu a vana na tihloko ta byi amale hakunene ha swi wona lomu swikoleni na vamamani hina vamani ha famba hi ya hiya a hi ya veka swilo swa hina lahayani swi nyingi swi xavisiwaka maxi byokele leswiya hi sweswi swi mahaku ku a vana na vaxanga tenge a ya xava lahayani lahayani ku ni tibulaxa va pipoka vamanimani vamamani va sukile emakaya va ya tshama laha gambugoga a khingela swijapana vito kuma vanana van'wani vanana hakunene vo yiva a nga nyikiwi hi yini hi ku ya wa yi tiva ntirho wa yona mali ya hina yi kulile ya ku yi nga yi tivi ntirho wa mali ma ku na ku ndzi ta hlamula lebya tolo hi leswi ndzi swi vulaku nyamuka
1: Maria Susana na wena wa lomu ka layeni ya liya yin'we ya lava nga rhanga va vona masani tijapau ka n'wanana xikarati munhu hi xi byalaku
3: xikarati xa hombe kambe a madoda kuloni ma wulile swa hombe ndzi to tatisela akuva a mhaka leyi ya hombe a ku nyika mali n'wanana xikarati lexi xi mahaka ku manziku a ve wo yiva hi ku kota ni siku u to yi vhumala a siku u to yi vhumala a n'wanana ni xikolweni a nga ta vhumela ku famba i ta lava mali kasi ku khoma a ya ya xava a swilo swinyingi leni ya mamani loyizi wolawulele hi tipipoka mabulacha tipipoka ma nga swi nga swi buvu makuno swi nga makuno hina vatswali hi fele ku ve hi gondza mhaka ya hombe ya ku a n'wanana a hi zameni ku n'wi gondzisa ku hambi go wa dinwa loko gi dinwa dinwa futhi u vandla u chela lomu ka xinayilonana

0: uteka chipawana loko chikona loko nga hina dingwa loko lechi chole chichi nga kona u khomisa nwanana kasi kuve chikati lechi cha va humesa ku kuve va ya gachoga ya rekere ileyo makono aga hikulezwiya a hiku epa kasi kuve ashura a epa ra ashura ku hungata nyankhwari ku ndzi lavelela ya chekela wora wa hata kama wo ndzi ya kaya ndzi yaka makono loko u n'wi khomisa timali lahayani va kona lava va xavisaka zona zonke i laha ku xava leswi a le kaya a swi nandzihi i laha leswi hi ku mi tolove timali loko ku teka pawa ta ku mina ndzi lava hi mali hi ku swi kona le xikolweni makono leswi ho gondzisa vana lava hina a ku ve va gondza a ku tiva mhangu leyi mandziku yi to va ma hava nghena a wusiwanini hi ku yiva makono hina vatswali a hi gondziseni vanana va hina ku ve hi nga va nyiki a timali a hi va nyikeni coga kasi ku ve va va huma a rekireyo va ga coga wa vona ku an'wanana loyi a nga tisikwana lexi cokala ni nchumu ku swi lama ma ni muni a siku leko i no kuma swo swi ralana leswiya a kuma a kuma 20 metikaxi loo a ta ya xava a xikopana xa timanga kasi ku ta tshimbela ku la ku u a va na na yo 20 metikaxi liya makuno loko u n'wi gondzisile a swinene leswi swa ku teka leswi swi nga kona loko swi nga hi kona n'wananga gana u ta u ya zama u ta wuyi u tutotaga hi hlengela kuga leswi ndzi to longiselaku muga hi ku u nge wihi xikolweni ta tshama ni ndlala ndzi ta longisela swo muga laha kaya kasi ku yini hi murindzela a dina kutani gambu leki hi toga a n'wana loyi a nga ni mali i landziselwa hi vonkhe vanani i hosi laha i walawala hi ku yena i nazwo loyi a nga hava nazwo o pfuna u na a ku wena fanga ndzi khela mati i hosi yo rhuma vonkhe hi ku yena wa swi twaku i ta velela a mali leyi a tekaka laha kaya mun'wanyana a nga nyikwi o teka loko wo dzi ku phazama u siya titirokwana laha ka cimezana hambi u nga mu nyikangi u ta wehelene ko ndzi themba mali liya a tekile n'wana na yile xikolweni a ya ya velela makono a hi tiveni ku ve a n'wanana hi mu gondzisa a ku mu longisa swo yayaga xikhati xa ku ve ku ba simbi ya ku va huma va kuma coga
1: laha ndzi alakanya matimu yo karhi ya mamani loyi hi ku a wu telaka zona a hi papa ya mahaku zona mi ta ndzi tselela va mamani ndzi n'wini
2: no kona yena na hi ku hi papa
1: a va mamani hi vona va bohaku a tiphica jahana lego gahe le ka ku belekiwa a mamani a mi tolovetele ku loko a ri mu ka ku ringa u pfungela muri kutani u bondza wuswa mamani ndzi ku wa ringa ateka na ringisa un'wanana n'wananga i tolovele ku ringisiwa wa ya tiphiceni leyo i tolovele kombe ku heya kombe
2: wa ringa
1: hi nga vona ku loko wa chikelele tiphiceni se ka tiriwa swa bufa swa kuka lahaya mamani hi ri belekiwile a va vona lowa ringa a va la ku rila a la kombe
2: lakuringa
1: leswi a nga tolovetiwa kaya a va la ku rila i ta ku nyikisa ku yini kombe hi laha kaya
0: lahi laha kaya
1: hi lomu ku fambeni ya weyo a n'wanana loyi zwini n'wanana loyi n'wanana loyi zwini n'wanana loyi a nga rila a nhondza kona kaxi wana a nga saka a kaxi a kaxi nobody a tivisa vonke lahaya ku e i lava kaxi a kaxi ka n'wina mi kalava mi nga wu tiya kaxi i kombe ku leri ripawu hi xilungu a ku i rila makabyi wa ku kaxiwani a nga sala kaya i n'wi tolovetini
0: loko a ringahi
1: kaxi lowuya yena a ringisa n'wanana n'wana tolovetini makuno swa danisa swi fanele swe swa timali lomu ka nga lava lahana ndzi tsemakanya hi mulungiso swi va eka hun'weni ndza wona mihlakano ya bola ya futsal lomu nga laveni a n'wananaka a hi ni mali na khomile mangeni ya 20 metikaxi i n'wanana a nga na malembe mambirhi 20 metikaxi a mali leyi nga nin'wana a ta wisa ku a nga vilaa ku yi tsika a nga ta wisa a nga pfumeli ku ndzi mi tekela lomu nga laveni maka ku a n'wanana a nga pfumeli ku mi tekela mali leyo u rila ndhawu wena u na ni timhaka
3: ya
1: leswi nga ku e mavamama ndzi n'wina mi ta ni tsetselela a mhaka yi na n'wina vamamama hi ku yini mu hi toloveta hina vanana a ku hinyika mali. Nyamuntla masiku la nyamuhlala atolo muulile khwatsu ke ni mhlowa yona monga itiva. Kodwa munga hebanana. Makuri nyamuntla hina banana ase haitiva vinde haitiva. Lonzi ku nyika chikenge awu chilave. Ola leya pepa.
2: No kiri kamarao.
1: Hiku yini?
2: Ya panji.
1: Chini chigoheka kula. Zigohekela kwihi umuntu legi hinga kula hegona. Gila heka kava na vahina. Bamisi.
3: Ndibongile baba singi. Hina hila hili umuntu ga hina. Hikola ka kukala hinga labe kulandzisela. Libi hinga tisa zona. Ka hina kale pranyamutli. Kale juwa yila kumina nzive ni kume gama zana gati pondwa kuyana uchitolo kuvanzi ashiva chumokari. Ndiwa chikala chitolo ni mali nzinyikela. Loi ashavisa kwa
2: kwa
3: ata ni mali leyi. Muma hili ni chaya. Kwa fikwa lewa unga umahilo chana. Wala kutuwa kuuta hiku hii ikaya kamani. Uta tuwala hiku nwa tichaya sinia. Kasi watu tumili chitiri kwa chia vitana asha gawa na lekaya. Kula kutatiwa kumalile ayu kumisa kuhi ni mwanane. Hii mananga muruma ni mali ya hombi yu mahalili. Chua hechikali lechi. Entao lo kuno yiva lekaya, o kutani chungwana, utekala kukongwa hilaya. Kutaisiwa, kutani waisiwa paeleni, uya uya kawukiwa, utekiwa hilaya uparakaya. Manzi kunga tahapinda. Nyamuka lebyo, avanu volonga zilu pra kuwashavisela mwana na umtongwa la chikoleni. Wakoma kanwa tipondo, wako, aka
1: hina... Mamazana mamiri ya tipondo.
3: Ya tipondo, ehe. Aka hagemi ukula kutia kumwana liwa mtongwa nui. Kukala ata ni maliyo klea hombilei.
1: Zimahisa
3: kuhini. Aisukisa na yukaya kum... Loko yukumo utiwala kuteka zipa wana zimbiri nyana nishu mwana mnye kateka mali ya veka. Akutana ta ngisela kumwana ta kunzila chichi. Luwanga ikilave chichi yena usha iku mili mali kwa la haya. Yele janga longa kutata shavisa ni ukaive la vanana kwa la chikoleni. Manzi kumwana na ukapinda mazo za zingwe. Angala kuwana ku chikaratu muna ae mnye kakumamani loi aive lwa kumale. Himwana na loi kukasia na ae kumamale la kuwevukini. Lebe zima chikaratu cha hombe nguvu. Ndangu ka hina au munhu ga hina go khegila khegile loko wa kwa zwa tshuka zwiuya ku tsongwana ku la ku teko ei anwana loza kwa khoma mali lei mamani wa kona oba wa kona o holisa ku yini ku kalateka mali yo tala anyika nwana wa mutsongwana ha yini mina ndzi kala ku ndzi hina humbilu para ku fela ku tiva ku landzelela nwana loyi ku kala ndzi ya tiva ku zwini a hanyisa ku zwona kutani nwana na o la hleka o kutani mamani wa kona o la hleka o kutani nwana na loyi o hanya mahanya la u khamba la hamuti nanga zwitivi hina leswi nga kulisa zwona loko vala ku phasa le kaile o teka leswa ku ku hani chikotela leti tsama ku amale nyana la hehla la haya ndawu a zwi lava a veka mali ni a fika mali lumu ya kwa no ifika nyamukhelo wa swiela ku himesiya ndawu ngena le munye swiela wa wena ku swiela swiela loko ya kuma mali u veka Mesia, Amiel. Manzi kula swiela ku hi Suzana. Ifika tele mali lumu ya angena Suzana swiela ku mama mali aveka muka chikotela. Mungwani lwa swiela ko hi Luisa Nicolao. Aya swiela ku mama mali aveka muka chikotela ku okay. Amungwani kona hi mana swiela ku Mesia. A so veketela mali lumu ya. Uya kuma ku pronto, ja hi ayi vako.
0: Ya.
3: Ntangu sha ye la mutini wa zwitiva ku loya a hlupaka. Himesiya. Awuso lava siwa ku hinganzi nyika mali leyi nga swiyela siku ndzi nga vekile ndhawu ku ini le ndzi nga vekile ndhawu ku ini le ndzi nga vekile ndhawu ku ini hi wonga swiyela siku leko a gasi kwa unharu ga munhu hi waka munga swiyela a mali ndzi nga veka lumanzi ku mangi ah ndzi teka ku ah okay ti ta wisana kala u tika hanyela nga nako maxinya muka zwa hamayeke loko nyamuka uka uka nwanano gohili loko nyamuka
1: wa hala ku ya kwala hikuyini hina vabeleki nyamuhla Maria Suzana hinga vumeli ku avana mahina vakaukiwa he vanwana loko ku ni chimu chokare chukati nga fambi khwatsi fanele zwe mwana mwana ine ni mali ahandi wena ku hlamulisa zwe ahandi wena loko nga ina mali kaka we mina ndo mina ndi nayo
0: a duka sangwe ve komese nkasa loko mina kota mutswali wa mwana lwe zinga zwitivi ku kauka aku munyika mali yo talo loka teka mali yo talo o ndziveni toloveto wa ku munyika ti mali ni lomo afambako loko ko kumeka wo pima ku la ku kauka loko loyi a xavisako aku hinga ya vitana mamani manziko ata ata muvitana nanga zwitiko imuvitana vitana la yini loko ota chikela ata ata mukhamsela ku ei ndzinu mwona ni tichapa totala la to hunza tanga yakwe loko mina ndzinga hina mapimo yola ku tiva ku kaukelwa nwanana hikuva nwanana kaukiwe hi mina mutswali ni vanwanani vatswali kasi kuve avana va hina va famba ingela ni zwinene mina ndzi nga mutswali wa nwanana lwi ndzi to vana ndzi ku wena u tiva yini wena hi utomi ga mina ka mali ya mina makunu zwi sukela laho ka ku a nwana wa mina loko a goha anga kaukiwe hi mungana mina ntsikula na ndzi nga tivi tichapa loko leswi nga ku hina hi wa rhola makanjo hi rhola wukuhwa kambe loko hi ya chichisa a wu fambi wecho u famba na papaya u kumeka a siku legiveka a yeni lojeni hi ya xavela tinguhu hi ku hi lava ku ta nga khesemusi ya mirijani ni ku tsema ka lembe hi tsakelela hi kuma lava venyi va tiloja vanhu samarhali va ku tekisikeli va ku vhuva mubasi u tshama ni
1: mubasi
0: u hlekelela leswi a swa ha yi kona hi ku hina vatswali a hi nyiki gonselelo lowunene ka vana va hina loko va suka hi laha kaya a va swi tini ku gicile papayi gicile mama gicile manu ku laha ku ve u gondzisa a n'wana ku gicile papayi gicile manu gicile mama a suka ya xikoleni loko a ya wuya a ta kuma vatswali va tshamile i hlekani mama i hlekani papayi loko yin'wana a nga ni nawu a veka mabuku swi ni swi nga kona swa ku hi longisela kasi hi fehlula ndzi wu yaku hi xikoleni a swa ha yi kona lawa u ta chika la bangalasa loko ku yini ni byo karhi wa teka a nga byeliwangi ku leswiya mina ndzi nga mama ndzi xavile byo karhi kasi vana va mina va wuya va taka vambirhi vanharhu i muni ku ta rhanga hi loyi a to rhanga a ta hawula a teka wa gaa a ka ha hina nawu laha ka hina vatswali hi ku ve a hi vhumeli ku gondza a swilo leswi swinene mina ndzi wa yi chava mali mina ndzo vala ku tiva mali leswi ndzi nga madala leswi ndzi nga tshangula ku tirha kambe loko ndzi a siku ndzi ya ku ndzi ya hola ndzo tela ku khwatsi ndzi to yi veka ka ni ku yi kha ndzi yi chava hi ku mina ndzi yi tolovelangi mali kota ndzi swi tivaku ku njha mina ndzi tshamela handle ndzi ku leyi ndzi tirha le leyi tirha le leyi tirha leri va ya hi ku dadavala vona vanana hi ku a va lavi ku zwa nawu wa vatswali ka ni leswi hi wa zama so ka ni leri a va ha vhumeli vanana va hina ku zwa a minayo ya hina vatswali hi ku hi tsakisa hi ku teka a n'wana u ku mukiga 200 metikaxa ya ya hlaka na yona le xikolo a ma ndzi u kambe laha yin'wanyana wo hola mali munhu wena kuzo uye ya munyika a makinyeti 16 a n'wanana ya ya famba na exikolweni a ya maha hosi la xikolweni hi ku vona ku na ni mali wo landzisela kasi luya cini ku e luya ni weke muri hi wa zwona zwonhle la xikolweni
1: ivona muzaya makwakwa wa xilata a hundzulukwe hi ta swi kota ke nga swi mayisa ku yini a ku a vanana va kula na va tiva wa munhu ka ku a mali ya yila phe mali hi ku loko u hlanganela ka yona u ta vona mavona wona manziko
2: mina a ku vona ka mina ndzi vona leswaku a ku cica podi swi kota ku cica
1: swa koteka
2: swa koteka maxi lexi xi laveka ku leka ku ku rhanga hina vatswali hi swi kota ku cica a ku hi kota ku cica hi ta cica ni vana va hina hi ku vona leswi byo ala ku layelwa n'wanana hi mun'wanyani swi bihile sweswiya va le a n'wanana ngwa wena na hi lomu ndzeni wona hi ku ba xa huma loko u suka hambi ko ya bazarini hambi tichichini ku a n'wanana u ta mu vilela wena n'winyi wa yena a rhendzelekela ni va mawoko ya vanhu a tekiwa laha na tekiwa lahayani na wa kula yena leswi vulaku ku ni loko xana hi wa hombe vhumela a layiwa hi van'wana a n'wana a hi wa wena wexe wa wena u nga mu byala ku hina wokheni tenge hi ve ni tixaka hi ni ve ni ku yini hikwalahayani u nga a nga wa wena maxi hi ka mintirho leyi ya munhu bya hina wokheni a hi vhumeleni leswo ni ku hi cica ku teka tipondo hi nyika vanana hakunene loko a ya humelela n'wana na laha ka muxavisi n'wanana wa mutsinyani wa masete yanu old a ya ku nyika 200 xipera ku a xava a xiphaka na xa pipoka no ni kofeto wena u teka mali liya u veka u ku vayi hi xilungu agora na u tetroko utawuyo tutateka. Mwana na pia angari wakelwe. Purika mwana na wari wakelwa shoka. Mwishazwa matamele la wangari wakelwe. Wawu ya. Basi nutateka shungwana umu nye kuku. Ta kontari la haya kali yonga nzingeka. Basi gumuta mjoku dinyori ya wane imbelili. Ha imbelili. Ha yo gili isu gili ya gilo gilo endao dinyori wakaboya. Basi akama uwe yako. Ata tala wa yungwana mali. Anga alavile yoko mbela kuhula kapa pemisi. Ata hiva. Makono. Yoko ipatana hina. Nivu ula vaya vaya kula hakusha visini la. Lukuwa humele la vanana la vangani mali ya hombi ya nana ya mtongwani. Kula kakushumi kamalisa uyukuma kuyi male. Fambi ya vitana mamani kuhula kapa Maria Suzana. Para hini pereta kutiwa kumani le huwa nunga mnyeka wa huwa nunga mnyeka. Doji hina, ae tolovele nukuwa nyika zoga za lashi. Hingawa gonzi senuku ya waya shava. Akusikala kalo kukua kushava, ya kutuwa nyaka mwanana. Ata kula na ativa kuamale kasi ya shava michumu. Majilo kunzo mulongisa pao, mnyika, bulasha, chubotara na chari, rishali, kuni jazo diluiri lija wango kukani jini. Maria Suzana. Ila ashili yaani. Hizi kakuteka wana na wamati hosi na vayi watongwani. Yukuvala nzelelo wangana kota. Wanyingi hakuna ni wafumba kumanga ina chumu. Majiba wanyingi kambe wafumba kuna vahini mali. Vayashe wafibyo talangofu. Ito wamati hosi tawangwani. Ama kuna haku hivi chicha. Vifasili. Vistukela kahina kambe.
3: Yeso.
2: Lepi hinga vivalisa zona. Podi hivi chicha kambe ina venyi wa zona.
1: Bamesi. Wafumela kunzi kulayela mwana wa lonzi mkumana ka dendeka petseka atsika ngela daka ngela
3: hina baba masingi hotlheni vakale ha tsaka hikuva vana va hina hilayelwa hi vanwani vanhu hikuva a hativa lezwaku loko hina hi huma hila hamutini kuna ni zwilo zwo tala lezwi maheka ku hina heka lenga zwihoni hi mati khumambiri basenga nawo a himuni loko ama himuni manwana mawata wona lezwi sala kunzako majiku veni matikuma mbiri basi ndao zwa pasa kuva hina hiwona tsena zwa lephambeni ku hunza kuona zwa lenzako angwana wa mina loko akonwa himunwani munhu na gohile zwa sasa kuva akaukiwa agondzisiwa ku kombisa lezwa ku lezwa zvemahako azvisasi ka yena ne azvisasi ka mina so hiku mina anzi zvihone lezwi amva mukakela kuzo achinwani chilechi ngafana kuva hina hechimahalo wa kwa zwa koteka angwana na auya ne zvilo lhakaya mina ndzi tsaka hi ku amukela zwilo ndziga o kutani ndzi amukela zwilo ndzika ndzi zwite ku mina ndzi na mali yo munyika ngwana na loyi ni le bya uya ku nawo izvikumisile ku yini zwita hi ka mani zwo tsaka eh ngwana wa mina ya hi zwona mahako mina ndzi zwita ku angatire angana le bya ku va rhendzelekela ku mahatwi khwakhwatela le bya vha zwula ku mitirwanyana yo kare afana ku achikhwakwa ku mahachikhwakwa nga mahachikhwakwa mina ndzi tsaka ku vona ku yena wa uya ni zwilo lhakaya ndo ita tsama higa o ita amukela wa tata yindlu anzi zwiti ku zwita hiku hi anzi la ku zwitiva manzi kuna munhu ndo vona ku anwana kuna ni mapoisa kuna ni vanwana vhana o kuna no kunwana wa ne khongweli idelwe ish zwi mahisile ku yini ku ish uloko vata choka vata chikela amutini vakuma kuna ni zwinwana zwilo zwikala ku zwinga lombeli hakaya u vuma ni chowula wena kota munhu wa hombe mina ndza vumela ku vandzi ka ukelwa nwana wa mina loko a huma aya mahadzwa hava le hanga a zwinwana lebyi mahako ku mhena hetsanza kuva anwana wa dojiano ulikota kuula ka wona ku atsama ni male ku wa ala anwana na wa dojiano
1: akutekeliwa
3: male anga tivi kuula ula anga tse pasa ne chumu mina ndzi tiswa ku anwana lo wa ala lutuka loko hi munhu wa hombe una hene khano wa malembe kutani ku ya hehla ina yalo hi munhu wa zwikota kuva a zwi pasa kuva a zwi mazo zwo zwara ke a zwi pasa nda hule mndinga la kula ndzuku ichukwana loko hina hi wazwana na hotlheni hi vusha chikale hi fela ku tiva ku hi gi hanya la gaginene ku va nwana wa mina akota ku kheseka le hangi loko a humile lo na mina u ndzi khati to matsanza ku ah masingwa mele ndzi murumile ku kamare Suzana i show na ino Maria Suzana loko a chika nwana wa mina sinya akhe Messiaen tswa kombela kongwana le implement tsa tsama na ilembe hi ku wona hanyela ga nwanana ka swilo kwa nga hina hanyela ga gine nwanana ara a ndzela ku enza ba Messiaen tswa tswa ku atata tsama viki le me komo ndzi tshiko tsha dinga tshiko tsha haja o nyenya hanyela ga nwana wa mina ni
1: chapa wana zwako
3: ni chapa wana zwako xa tshi tshi karari wena kota ba va tengu fula ku zwora a nwana wa mina ile ka Maria Suzana anga mbeta ngiviki le ka ngikombela manje kwili ka masingi anga mbeta nga maviki mambira nga mukombela andzi le famba ya pasela mafera le ka Luiza oya mbeta masiku mambira le zwiko zwokari ndawula kona chikarato anwana wa mina anga na hanyela ginene e ka miti le a famba ku ka yona mina andzi na lisima ka miti liya ndahle vinga la ku wula ku ho khene a helweni ku va hi gonza ku ka uka vana va hina hi ka ukela ginene ku la aya ku kona va kombela nwana ku hey anwana lo hey dzo mushuva ku ala ta tsama la ka mina pele me chikola ta gonzela sena ndzi naye hi ku wona hanyela ga nwana na wa mina
4: izwana Maria Suzana ndzi ku ni na u karoba manga la na u seketela magezi ya baba Mesia la ka ti chapa wa vumela ku ndzi mukuma nwana wa nine king ya tumedikasi khano wa tupondo leto ndzi kanakana aku zima hakrufa akuranza kakwe ni malelia ndzi kanakana kunwana ndzi wena wa khano wa malembe kutani khuma malembe una ni 20 medical ula kusha ku fit ya single medical no tani malelion kle unyiko he papai hili sini ya kona mesh
5: ndzila ku khwaze ndzo khelela nyana ku tsongwa nyana ndzako nandzila ku wula ku leswi unga wula ku sanguleni moderator wa hina ku hina va mamani hi hina hi ngana natsa hina wo mina ndza vumela ndzi mamani ndza vumela hi ku laha kaya hi mamani na papayi va lava ku kawuka papayi wa kawuka a ku eyi u nga mahi leswo mu nyika a mali yo tala mu nyikele a swi khenga nyana swo leniya hambile wo xavisa a nga ta kanakana hi ku ha i no mu nyika nyana zo kaku yo kaku vuna nchumu makuno hina va mamani hina ni mhaka ya ku wena o tika ku an'wana na wa mina munyika male yo kara ya xura xikoleni a tshanana na vala vangana hi ku munyenya n'wana na wa mina wena a wuye hi xikoleni i nyikile mali leyo tala leyi a tlhela a ta lava a kuga a xura laha kaya ku ve i tekile mali a ya ya ga xikoleni leyo tala makuno hina vamamani hina ni nandzu van'wana va papa hi va swi tiva ku kawa ka macha hina vamani hi veka barhera laha xikarhi ku wena wo nyanya vanana wena ku ve ni a va papayi vo lava a nawu lowu wunene loko ku wokhwa hina vamamani ku wula ka mamani Luiza ku hi wa swikota leswi hi nga kulisa swona xikali xa hina hi gondzile ku ve hi longa a tikarusu hi longa a mitsumbula hi longa marhale hi longa mibunju leyi kandziwaka a nusa mamani a chela lomu ka xiphakana a ku famba xikoleni kani leswi a xikhati leti loko u longa leswi ndzi nga swi hlavutela laha vo ya ku hlaka va tlhela va pulwundza va ku wena wo wa nchumu u longa wa ka ni xikhaba laha hina mina wa mina papa yo ndzi nyika mali ndza xava swilo swi nyingi laha xikoleni a hi soli lava hi voya xavisa lahaya hakuva vona vo lava wutomi hi la ku lavo xavisa va hi ni wumbilu ga wumamani va loko ku yi mali ya hombe a xava a tlhela wutisa ku mamani hi mani a nga ta swi tiva n'wana hi mani ha xi ta be hi mani wa mani wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisa ku i n'wanana wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisi ku a n'wanana loyi i n'wanana wa mani hi ku mugondzisi ta lava ku tiva ku i za ta ndzi wutisa hi ku yini hi timhaka leti ta timali leti hlomulo u nga ni vagondzisa vana va kawuka a va zwiwi vose porque notena to akasi notena to akasi mazina ni wutivi lega ku nyikaku wena i la ku sima mati nyika wutivi ka wena hi ku ve u ni haku xibubu xa timali laha xikoleni makona mina va mina vanana a va kawukiwi wu ndhawu legi ni legi va famba ku ya n'wanana wo tiva a nawu hi ku muchuka basi loko a ku hi ni nawu la mutini hi ku muchuka a ta swi twa ku papayi na mamani a nga swi tsakelangi
4: sibongele madoda ya mina a hi vhumeleni ku va vana va hina va kawukiwa hi vulavule ngopfu hi tichapawu laha a vanana va fambafamba ni tichapawu leswi swi koka lisongo ka tixaka swi tisa tikarato ka tixaka hi ku n'wana loyi loko a kula na tolovele mali loko ata tshuka a ivumala mali leyo a
6: jeta uwe
4: heta mukuma gwansi ku na vabuheli tisinga a chifuva chihuma maoko onkhe makhela ndzhaku he mhaka ya mali. Murazam ngiset nze Armindo Masinga nze bungile litsako ndzo hlekelela hiku leswi hinga boha kuti heta bula laha swikwa zwinze akile zwizili na zwi na zwikwa ka wena u Murazam ngiset u zwizili ku zwali singile zwi nga ulawula Thomas Valoy ivi ka mchini madothela wa mumativako Messias Manuel Maria Susana Mkumba zwinwe na Luisa Nicolao Salan hitauya ka gwanfi.

hambela ku loko ya tikweni hombe Afrika matsango makala kumanga tsakiyese kwalaka xenophobia a kutsika ku ve matiko ya tiko hombe Afrika mavhukela mukoloni ile ka chikhatile cha ku wona mavhukela na chiwona swikate zvinyingi zvako matiko yo khwatsi Republika Demokratika de Congo na malombeta man'wana leswa ku vona mavhusha ku dumele ni kun'wana la ku yileko tiko ga Jubek kutani ku tiko ga Afrika-Dzonga vamakadzi va dumelaku vamakadzi kuloni na valombeta ko vona va va tekelaku mitirho zvinyingi swikalaku swi nga fambe khwatsi tikweni hombe Afrika swi fanele ku longisiwa. Niente a me.

uli mwingiseti amatimwenye mukhla emateka tiko wombe Europa ekuhlawuleka atikweni ga Italia ikhela kala lembi ga 1527 yalakanya akuluza ka utomi ka Nicolau Bernardo Machiavelli. Kuve mane Nicolau Bernardo Machiavelli loyi amatimu mali Nicolau Bernardo Machiavelli kuve mutsalo wa mabuku ya kufamela neta umavingutiku hambi nita uhlautela matimu ya lomu misaveni hanya ukayona ave atikumbikisa etamu kama timu ya tikuga Italia na tsele kumabuku lawa manga seketela mifumu ya kutala atikweni ga Italia kambe matirisiwa ni kama fumela kama ngwani matiku ya lomu misaveni. Yena Nicolau Bernardo Machiavelli kama buku yakwe angave atsala ligi ganduma nguvu hilegi yena anga ula lezvaku lahaka kurangela tiku aka unwani kama anga hasoliwa amurangeli kani lezvi loko alongisa zva tiku akuna chigelo apuku legi ngine lika matimu vitukaku uprinsipi laha anga belwa nguvu mangle hi varangeli va matiku hikuva kuna ni zvin'wana zvikhati zvibindzaku akufuma na murangeli wa tiko afanele kuma ha michumu leyi vanyingi va kalaka va nga yi lavi kani leswi loko zwi pasa hambiloko na zwivhikela tiko akuna mhaka hi mavonelo ya Machiavelli. Abuku leki vulavula ku hi gona gimbe gi tsaliwa hi 1513 na gi paluxeliweku hi 1532 nakona hi lembe ga 1521 ave a tsala buku legi gitiwaku ku iya Art da Guerra. Aka buku legi yena a gonisa tihosi aku tirhisa swibamu aku vhikela atiku ku nga hi legi tsena buku anga tsala ave a tsalawu a buku legi anga amba matimu ya doropa ga Florenza leswo atikweni ga Italia na kombelwi hi Papa Clementi VII loyi anga hi murangeli wa hombi wa chichi ya katolika achikhatini lejo hikwalaho ka ku tsala kaku amabuku lama nga hambanisa ku pimisa ka vanhu hi lembe ga 1513 ave ya khongwa.

0: Basi mwengisethi akamatimwanya muthu egonzile kutsongwane matimu yate kuga Italia hiku alakanya akufa ka Nicolau Bernardo Machiavelli yena angenile ka matimu hikuve atsalile mabuku lama nga ni mpimiso nyingi ya kuvunetela atihosi ta matiko akuve tifuma matiko yabye amatimu lazvo zvimagumesa kumwengisethi malongiselo ka utsali nuhengeleti hi mina n'winyi wa gezumugizi wako Avelino Antonio Bernardo Salomão avica o Sassel Gamchini.
1: Muzile Amatimu Yasiku.

0: madala June u kola la mutini
1: ina Saidi ndzi kona ndzi laha mutini ndzi nyumela xikwata xa mitirho ya ta wudahi xi sangula nyamuntlha xi salela xa mingango kasi ha amukela nchikitelo na hikwalaha mutini
0: leswi nge a vabava ni vamamani va fanele ku simama lomu mitini ya byi kasi va amukela xikwata lero
1: wula u tiyisile ka loyi nyamuntlha va to mi vhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa muchikitelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa i tlhela yi amukela a michikitelo leyi Sayidi
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku a mpondo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimahelo wa avanana
0: makunu hi amukela michikitelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vanana va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo juma hi nga byi byela hi fanele ku maha yini ndzhaku ka ku hi amukele a michikitelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele ku maha sweswi hi swi maheleke malembe ndzhaku amukela a michikitelo wa wena u tshambuluti u gama u dzika u biwa hi mumu gohle siku hi ku landzela wu teki u ya wu gwimba laha hansi ka mbedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku kukala byi nga hi na tisuna kutani dzedzedze
0: a ndza ha famba bya leswi ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga michikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vanana vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze
1: vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbilweku laha mbedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku
2: hi sukele ka wun'weni laka u cenje kongomaka bandi kwalaha tikweni muyakhelani kutani payela muyakhelani ya ramba Beatrice Biting Albert loko a ta ku teka mina swi sasikile kunene loko a kombisa swa ku wa swi lava ku mahangango hi loyi a lavekaka kasi ya kunene ngangu wa swi kota ku ve u hanya kurhuleni a kurhula ka ngangu hi leswi tivi swi mana kona ku ve vanhu lava to tswaliwa lava va kula hi le rhandzu ni tlha swa mbilu